กระทบกระทำให้กระทบกระทำให้กระทำ

drapas, ay, drapas, ay, dame, ay, arraje, ay, ay, escapa.

Kanklas, kwan sabari kanklasado. Ada tua tua sadari kwan kwabasa saurasi. Elop kup, tuap tim anuka kap tim onsna. Amen. Kanklasado. Kiri ida ngaure miselup de sakwamai sasi. Malaya hibdi. Hakang le danang asna. Naning ning aroro sasa kadi nitila komesi. Ting ip ye kongu di kauga. Tuan kanira wa kriu. Ti tuan di kauga. Kongu wanira kriu. Ida dida eloda, ise kritidan hubeba, aipka hinkaga, as elopting on Sakwai. Kang Kasado. Elopti mischen erigam classic mabi sadra katira miba. Taup elopti. He has sadda by the 263 web. Sik taup elopti. He has jay elop ha 263 by 3 web. Iba huda jay sadangu. Tida jay sadang aida ase tik tuada ase. Ti Israel sting housing either I say elop di kau ba hubeo obje eloba kwa sa bare kaudo na regam kwa sikama ba ni dirami ti dai elo da je ti wap na u kau kasado e pia na je kui se hube ba wasip e na u da je dida ti kau ba sadu da manira siu simje iba sadu di kau ba U sitting one ira kriu, tida jigida ngas wa sadu nira tomha as elopting on sakwai. Kao kasado. Sada hia elopti kao iba huje beda. Ida jenda rigam kwa sikma beda mibai. Tida jen tida eloda. Kungu di kao ba. U sikuan tama nira siu. Sikuan kao wa nira wa kriu. Tija haje toas. Kao kudi toas ya jahasa nira kabanira amkai wai. As elopting on sakwai. Kao kasado. Ne kwasi kama bai eje kai sang oisa elop da sada ha mi basa tau ibti bab sada bandira wa kusa ada gore sida di in kwachi da jira tira jira tabik tabik tene kwasi kama bai tau ba tene wa kudu tira mi sida ji ne sida di ga wa kiu tom kha dare wi dare ure ne chesai tsai ne sada song amasup ko se amen aintes

ngakho nje khemare khemare khemare madikosi ga awuthi qom gabe xwa ko sike xwa sanxixwa ike xwa xa dide nethe singa qalo mam sacwitsike nila khemathi ngumisen thinila sisemqonguske athi Mondays no khaqhayro no khaqhayro no khaqhayro ike main ke kwede ike main ke kwede thi ke kwede tna thuwo qharo sisi taxi di tshon enqwa xwa mthina wo qharo sisi taxi ron maske school ku ACD dikuda mire be captain ngona nqithe sithi disikoro ngqas in where's up this game nesa nqaqo di nqap ngala ke yakwaqhaqha ma thi aris khout na khaba san qap ngala qa se in kero qhoyigira ma tuma igiya qwethi jikaru e tet gets got his as kira qhalu thigen asa thesara chithike dicwiki ha dicwiki ya titke tani nqi ha ma tarani di karu a karu ani sida ka kora ke obesa qhare nqap ngala qa ine qhap tikwa di sin angqona di sicwin a thede qhoqa se xaba khabelani sisa obesa thini kota miska qwa khabe kepu bara qawu qwa khabe kepu ke wasa se use qwe ngaba khuda ke la si sauraba qicca ngqona haka korothedi dimithe frela tse sin qicala tola se game qap ke qawu phina ha se ibati da dogoba mire go ke khaire khayire ngicwa ke xwa dide thi gaidan singo chase ke gomdra sa thi ai ngoku na gwe kwen thi neswa ba iqom di nga han thi qalo qali ngon maba twits ka khabe e khayire ditula do khoba ha mire karasaro wa nonga sa ibethe qaisaro se khayidu ma khabe nonga sa karasaro twa ike ne karasa a karasa a go ya do khoba khayi ida ko lesisa a isicala ma ditana ni la di se qhaisa sats ka qhabu Oh, it's ke khuwe sinqadile khabetsika teso asa qhabut makara ithi hi town osathike muthu khuwe ndira sinqam nga sida jikwa nqikho dara obekhala nemiska ara ngisi umrusna rahi nete dani khuwe sinqas of sinqala dides di han ayi dicas nara hase khabe san aismo elo qit masaw san aismo elo qit masaw tine tse it's not so oyisa khuwe ngumi basaw sat tutini kose isa maritini ne khuwe sinqa cha qhisa ta ngutsha ba khuwe siyuba icawe sat singisa chaba nila qaga u dira miso aba iske nesa xwa go ske xwasa thi xwa squad khon gi khaina dira ne tika mxwa qaro mara mi se ina tingain ngina ana fruse khaiti osela mama swap iske nesa noba aranisa go snap da bobi kleng me basini ase tala mi sike tingi khaya sike tingi khaya dira mi se swap ngaske nesa tin noba tika go swap ngasne gi chau chau ucho bunga chai kwa hap ke dira mi ba kose jige dira mama ngait ma gdereb ke hui kha iba id maham dira ha mi se swap iske nesa dira gore no khoba ngiko na madira mengkwas kwa tsap e tangkwas abdi ores dira tinge ko chai usi baby gabana ske dira mi on de greba sa khuske nesa kam se ba khut masko ni ba tuse huka ling anes dita bunga ngwa kha iske na on de gremba kazas velma valeris tinge sa ibe singe kaisa dine kwas ira ha mi se ike in kazas moris tebanes stingira mi ngicwa sa khosira ki khayiko ixa test ixwaga tsa ngare di haramise iso aba iske nesa ti xaxaxa ga rise stinda mi ngana sa khu amgasinda kwa ores amgasinda kwa dira mise ti osiro da usa stingi obesi ngawa ba khura mi kanqwa khayida ko a dira mise skin la ti kanqwa isa xwa ores khayida jiko ko le khabda mi nga xwa squad ti first ladies usi arin ngarista di mi ngari do first lady ga ya tai how do first lady ja I mabakhu ko ha first lady an khuna ni se kwa Ada ibe kankaza sibibe ngaba hore. Lota ka gozo abde jemo moro moro sita ngamngam sa khoi. Ome ore ab khaida jeko ti a miske ode kla song abe sa uthira ngosa khuske leza kangans kangans. Konga aus ana ita meten ken costing ye ucho ba hum sida tingo khai dira ne kwas ira ha mesi ge jere mi atin ge khai ba dira min morin dira sting ge tani ko besa hun am gasin da kwat kwas ke moro moro dira ha mesi opre sa gu tinda to se mama to sira mama se iso ap kwas ke ne sa digira mi evelin sting da min marula sa hun am gasin da kwa o mai fasting ge sida tin khanya covid da ngora khum be shi bas ai dira ha mesi ge ni da ukhastingira mi sita tinje ko chai hololos dira mi se tigero epo sa ho mister rona se tina tangwa sita hamin ti kengwa in khida ko khaida ko kai tonga aus na dasa ngira ske disleba khura mi se game ngaba khula ni go so apna sna de ki khaiya ko rikas ke nanga sa khaiya sa khon lagi chani gap ke hololos I khaida khabya khairo dira mi perisen rigo ngho be tin khaida ha dira ne so dira mi ne twas aroma ti ige sicilis tina ram mi betani sa khu khaida
jogo qaida jogo dira ha misses ke nesa qanqwa so wana maybe up ido meet up game ha cha aup jan matikipa wanda besa khu kaza jeni jeki kwa mustinje dira mi sita tinje qaya qaida ko a dira misses ti mesera ke caba se tina randesa khu qaya ngawe ya rande qaya khabela ko qai e tiqo di qam sinje qai dip game sin qise bara mena che sai je qaya a cha ko isna dira mi se so apna moro ko ra ko che sita ki qai ko garasa ro wa qarin a qam sinam dira mi skin so be expected teresia ngo se sa ne che kam qwas na paro maskin sam moro qain qwas qaida ko au chop na basta ibe ti ke dira mi o tiwara ngosa huske ne sati gene bara mi bitanda ko afrikan ri tinda mi ngalgam sa huske tingo chai sila tingo chai dira mi se iso ap ai ti gidi fop tingo ganya barga hu elo khum dara wa chai tan kwas dira mi se se khale ne du kharu khas ting gen am ga sinda ko adira ne kwas ira ha mi se ge im ti ge sida tingi o chai arin okhruske ti mi se di ax de lands kitunda kana hu dira ha mi se ge im ego no boy yego tuwi tubuse sna sna nje khona ngaba ko xa u hayi ngaba yige khabe xa e kudidi xa upti xa yit mama si ku nqa ko ikhona ko xa yonqa I interview nthi khon ko di yeso ap nga ske nesa ti ta je ko ngqa a ngaba in ke nqi si sensuwa u gathi ko ska yip ngaba si clinics ti xa una qhep nqa ku cuka thu ta gqela si xa no ti khona asa yanqano so ke kuse xa unqa qhepa hostel si sa anube awe tae ku no khoba tin qa inqa sa si ba khotsa ka ro nqa ku nqa ho mali kwa xa li sna mas ke ko tin ko sa tim no ba tsara khebes nqa sna nge tsara khebes nqa nqa sa mentina ora ka se qa ya se ko khan hayi a khomis wa ku nqi onqa qa aro ma this not cross social media bit in business thing one is na south swap is ke nesan khudi ma se ku erdi ching khudi khoi wa ye gora uro sa khaba ba sen I da cross nga ba sen da ke nga ske this is type na tu khu hina a kan ye ti che ko tsanela mi ne nga ba ske mut nga di da cross ho ni nga ba sen ske ya it satin na khaye tsu nga khaisa do khoba an he kha tin an kha sa tin na di da do khoba mi o se listing ra mi ti tsa ba sa khu check it out ti khaida ko a ba ske di team Johannes kari se tinge kovukulenta khora mi kai nguba sike tinge ko thai dira mi se tia wa Fredrik Osetin am gasen da kwa tira mi se itin Bradney Fetrika ana da Austin ochorango sa khotan kwa stang kwa stila mi tin velen frisi gira mi hololos in koro rondo da ngaya ni yang usen da koro tra frotin ngairo tira mi op ki khabep ko khai tira ha mi se ibam aba khoda no khoba kore Lucas ase tingira misita tingo chai yau chop nga skol kwa ronta kai dipta mises kine sa ti Nasa Frik ke Friedrich tingi kai da go a tira mise kai da go a tira mi ok nga tap ay taro nga sit mung ting haro nara mba tira mba Ma Frank House tingi nga handa besa khura mi misita hii sike tingi go chai o mai ke pnas ke nesa tige hara mise Pokemon ke nedel go ba se tinda mi kan klas di ti this up ip ke aiden itna guri kha khu ke ap khaire ba otimis na ap khai guri ap ko kha khai ba so ap ai di da do kho ba ha mi re ti moro hololo senior si ke tingi khayam ken up na apostel franciscus tangalamo ihates di da ha misis ke ne sa ti ida ga go so ap na ke hululus halalas heleles du do guna re gayame e ne si da je tra afro ti ago aqi bonler bare orli xeptal di hagana sa khumin e sansa skete sa ti khaster gulung sa hayro skusa e dira misin au kha aya abini kamara sna la dausen dira mise so apna cholanda dauros tinge khaida go a dira ha mise skin sa gudubes post khaja sa khusken de sa khaida go a dira ha mi ti idaga go so ap isne ke sila tinge khaya sila tinge khaya ne qwas aidin je khona ra mi ngadi gira dausen no khwala ka go o sikila gen go sing academy ba khora mi ore sila tinge go am gas ni tikam qwas aroma ti qasa sna din nganu se stinda da bisa khumi moro khaida je go dira ha mi se ises ken sa ti sasa usi bobi anses tin gira mi khaida go a dira mi se ti mona fa bela kawadi stin am gas nda go ngaida si se ni ha dira mi se ti qasa stu sna stema ni stin ge sila tinge go khai dira ne qwas ira ha mi moro kan twas ihates khupta qwas of david king gabu gabda timi
tiqwesa selinata masestinge silatsingo chayi dira nexwasa ila ha mise iperi peri tili stinge ngana beza khu silatsingi chayi atila mithi inxwasa kwathi tana xaqa xaqa peri tinge inxwasa kekhwe khayichela ko hayi satis waqa ngqaroma dira mixaza julitwana kuxa sestinge dami silatsingo ngqamqasini xwayike ne netika mxwasa ngqaroma skin esa xa inxwasa kila mini sigira disikolo xa hayina man one skin obekha kwetini miskao ngani irsa khusa ti ida jigo a twa chai kwetika mise gaisu apna ige nebe kei tina da amkonsei ige iti iti gwa nisisa nebe kepa ngadi twa khase kowe tip jigo da sila neche ima disi goro ngao ngari ima disi ngani ngao tip mo frena te a disi hun ngao tige disi kwesan a disi kwesan a dimi ame tige manda te sa a tam disi stirami maske nisisa ikhate di tuisa andu abende khate remisa ami bodo ngai jigwa neche sikwa disi goro ngasa khu jigwa ngai a khapti khasi ti Saturday, Aroma, Nooming, Abara, Chrissy, Nitsa, Huan, Lady, Chrissy, Lincoln, Segregate, Painting, College, and Tihun, Tin, Tin, Danda, the Din, I would a conk was his cabin and Kagaris in Habas and say him, so I is gay, Nessa, Kagaris than Habas and did a dog of a mire. Yeah, about him when that I never flee. O wipti ngala ngi kumara fli dia gina mibai. Uya fli. O de gira ngamari ra ngarae fli. Ama fli ra ngarae. Dia gita gomba ngarae la fli kisa. Ti ngarae ni fli sega iyo. O yu mune sa ama sisa kharaso ngara ngara gao. Ngasi ngara ngopri ngara gao. Hiya kina kha uwe ngaka kwap kwap kwap. Kwap kwap kwap. Ti kwi kumda asa da bumang ano. Ya. Tidai to khoba ni mi se iswap iskene sa.

Yeah. Ngani ke khuluna. Hukas isin kumasin khanje khona ngqade khun qadi qara ngqhayi. Thila ni dingqade khun qadi ga ngqhayi so aqqare je kwara mut ha qhen tsi khuluna ni uma sein. O ike laba thoko bam sina sina umela ngwa ndo khoba dikira mesi sini hi. Ngoba sina mathe ngqabi tsi kwa ngqina ba tsi ngqhayi tsi sina ram sendan ga ngqha khanye tsi no khoba ayip tsi na ra ngqha khanqa yami. Ti tsi kumgwa ay idra dira miyo. Tsi ike ngaba sina mons na do khoba ni sin. Wa sa umela ngwa yami. Atika ngwa otsi toh a ngaba ngqa ngqha tsi. A kam a ngqha kha ina kha isa tu yin ngona koro kha isa. A ka kha ina ngona kha ka isa kha isa. I dren ngen tsi ni sisi ra ngwa. Ngwa yang ngwa kha si toh ra ngwa. Xa ina xa isa tu yin ngona koro kha isa. A ka kha ina ngona kha. Nga mons na tsa toh ba ngu bin iso ab iske ne sam. I ha ka kha ingi a kum si toh ba kha ba jijin la iko. Le tses kamara kha a kao. Da iye sen rona kha ba kao ngaske ngwa isa. Ngaske ngwa kya ing kha nuba. Ida toh ba mirem. So nange nana no what go so up na snake coin sub and coke founder orange coca collapse tina rami ba go so who's getting it kaya holo lost rami team class got team abana mi dalan abana meben come up tinda mi am gasin jigen ya guje latre kaini sisa latra o go madisa sigidi ngudi jigwa ke ngai di fasma tige ngai ka uka ha go ali da jigo spain ni garin huba kwa ni aniba unwa hemsara anaga dira ke dura as franda gigi ame dira ke dura ni friendship ni aniba unwa ba kai ani graba e tlanwa ni kuma kai ma ani ba ngaro ku jin qaliwo o ba ta e kai chu ke tap ke ku ha i ti igi ngoba ku qobe qasa khondi mu ngcwe optimus ke Frande gigi, France, Babe, Debele, Dembele, Egege, Otra betting uncase game. Spain again, a really hap to no one Cuba. Tinas and Huru Anna, a cope no one. Spain hat can well. Adle Dugo Madrid and tea, Real Petis, tea, a goat's gas up, Miriam. Real Madrid ti Barcelona's e sei kon gi ngaba hura ngani ke qisa khona qisa le spend game ngaba hura ngwa ga sei ha bela boni go le tshe ai Madrid da England da era mi e Messi ba ntin oni khobe ka ba karup ta oni ho ru ku ka aske ne tshe aro ma sa England ga heri kai na kan hawa tshe ske nesa no ga Spain an game nga ku ri na hu khama sa game hu na nga ije Casillas gi re baldi nga ma Ije kasila sa baldi ngama puyola.

0: pikwe ba ha countus edige e tige alba yodi alba tina ge ha e tige nohoba tini kose ge yo statue of busquedim ti alonso ti savi alonso iniesta sanchezi rauli fernando torresi ngxaxeka rhuts akho ndixanxanisbanis ke ndiza xalixesha sbanis ke isi xandikwangxayike xndikunxamasa i ge isa ndithi kutha ndimiseike rhabe ke nesi xhabaxhala ndihaarhuna thi ke xhabarhuna xhala ndinxabara xa usunika ulukugara kusida qharuse spender spender ke koqharu ifrene jikhona ngento rhakona dat ma ibethe xa isethane ethe kamxwasi xa lomathini khayimayisize ndigqoskusayi ndiyatyokanetilami ukathela sabot xa nqathi kelam rhabe kutya inxakho ka sathula uxhana khe isinaho nqati mathin usineyame rhabe ukakwamakhwe wandincanti makho kuawu uyiketana ndikose athi thunga cawu dalekho ndikirha nqase babe babe babe phaa kuqiba yeyi babe cuba kokho ba nxani ispaini nqa afrandrik nqa thi ke gugurelap gugurelap ndinamyep kayingcungulana kwep nxaphyeko ama ms a babe bdixa amstin wa amstina kayise qobuseko canamay xa amstin wa amstin wana tapkini xa tapkini xwa waqhina bdiko nqonkani hayi ndike franzako ncwanqa thi ke spainako qharu spaini ke koqharu leyo kaspaini rancancanca hayi kuti nkwarhase thip ke spainako aqharuse ike i finance xa lethi kamqwesh na dalibala qhalu so nqani ke rhuna ndawukhetha ngqoku nguxowe aniku nxani bdikwa satsa qhayiqhisi xha sicuba ungani baxwaka ash xha sicuba ungani kutya ingxaka anibini anxaye bdike iso guqomro inqaba rhunku xhala ikuruncuruwesi cami thike tohtikwa ma ukite uta xhabu ntowe kyaduka ntowe esikwiza tohi xa unqaqisikarhabe ethi mantowe ndidamile seike nqatikwa ma khobe icaya ebnalakakotowa ikila nciphingila towa inkontinanisa sasasenqumxatifuruse sisinqungaqanqikhonkelo nqunqhayine uthe ndityikwa nexwanqaya kwincichuru nakulo hathikelo nqunqhayise i thiqharesekulo sase iswapu narhabe te smith nqaromala ninqunqu thi nqabarho emcarude mathi thinani nesapa inqharo naxa thi nqobuse qharuthi sinila nesapa ei onalapha kacristin mxhobe sikasilandela qamse i isinago oyisa ncabe ma awis sodati nqhobe the president qwaza netimpo nandidelastis ngiyako neswap ayinxali nqhanusise sodati nqhobte nqumste president xa ambasadiyer nqunqhayiba ause malaysia xa xaumuyesu nxasilandela xamrose madiyam unxuikathi madiyathasika ndinilamise thi ndanaqhele simathi thi nxabarhonorhoba ha nxharonnati next enmagxaisa stars ndinilamise ike thisorosi xamxam senchurum ndinilamise iswap ay cila leli nqunqu thi thesimisa xanxare
1: Kainquas, is a quas, toraquas, tai kain, quishin, quishin, quishin, quishin, quishin, totosin, totosin, totosin, tai, tai, tai, tai, tai, quago, quago, quago, quago, quago, quago, quago, quago, quago, quago, quago, quago, quago, quago, quago, quago, quago, quago, quago, quago, quago, quago, eti tage anin idedi edin o chidi nga nga nga kwan chinan han urun han urun han urun edi chinan han urun han urun han kwa ko sat khadran kwa sat khadran kwa hello hello moro moro moro sat khadran kwa ya suis wisen to to sen to to sen to to tao kasado chida nga swap nga khadi na khap ai ngona qalu kra um ai ne koi chi koi ra order khuna order order kasin koi koi kwa ka makati ti te khuke kama ma yai batri tai ba di batri tai ba di ba khai ma sa chi na khai ma wa ta ke nga nga ing am ding an khuke khai ma ta koi khuna si ma ka this is a koi tai ba di re tai ba di re tai ba ha a khai ma khai ma khai ma khai ma khai ma khai ma kao kasa do ne kwa ka dai ke watara chesti kom katara tani khadin kaunde hana kaunde gui ha didi khabin kaunde han china ni khadi din ni khun khanin a kha e din ni khun khanin a khan tan khuna ni sisa khaba gu maiya wa chichi a khaba kan a sa tskuru che yan unga ka ari gam odu kurun unga ka ai khuruwe dire omsi ngai chisin ma chi ko khu ki khuruwe dire i khin ka khuna o ge khoi go omsi ai kmi iri to khabin gi kona qalu kra ne kwa ka de ge

Nanu snagro atasa hun aneski arinira ha ti angasi kaju isti beros tawa ha ti deha balunum si salim nanira ti yen arigam donera ti nagasko bruga sakta kachigro ansa naskin si kanuti beros tawa hun ngaye chigwa karakara dia ti yen kosa hugu man ansa umar arinira ha nuski kare balunum si salim nanira ti yen seisa tin angasi kaju isti beros tawa ha ti disa.

0: sin sa dagiti da cham dara oftan de khras ko twa ti tu de ge gurumi u re au kis ti kan kan
1: kan ga si thai sa chis ira karuri ti ni bastina kan kwa sti mire
2: a ten kwa kan kwa ke sham sti kaud a ne ti ni ja de yot ma ra wai besti ga a ne da na da ge ko wai besti a eto karo mara ga na parota ke ari ko ai nga ban tsai ngob nang tsai sen mata ha bedan koi kan nga yero da da ma ti ba si ko oi ke ama be khas na ore o ne dramio ke ai bi ngo tsini ka sa tin ge ka ing as ke nga za o da gra mi ba ti ne ba khuts ke eren ste sen ne khuna ne u ti tsin ai tsong ti directory of ministry Thomas Kayo ke prime minister tsabi kon ke ni ti o trare ko ti karums ke dere wa ma tike nen kona leini nga ngwa aure trare se ngwa tike nera tsa kho de guge kho kwa ngwa ra ke ter ke a khai ma di nga di hospital le ra i ma tin ma madron of management supervisor ko en hat me ma di nga di kuna ra i kaise ke ma si dai thong sti ba ne toro kam ti ti ne za ga ke ske kho en gen kwa na rang ara en ngwa di ngan ke kho na rang ko ti a der ngara tsa kho wai ke mong ga se kwa ga tma ne khuna da ke kha ba re ma sor doctor ana ta Aubaya, Madis, Anuba of Taitansa, of Tait Hosti Ministries, of Mahami Tui Naram Mahame, Nay Idiyan of Tait Doctor Naram Maham, Tidan Hani Kamkan Neko Narakai, Didaka Didara Dinka, Tidati Kunti Kaitimas, Kentai Diao Yu, Otske Verdeser had the Yetuati Doctor Amudmaze, Oatin Uruse Gregun, Oragan Haiba. This is a Tket Doctor Atin Muntawetai. Ai diaus a forget de khuna ko de khwaba nen ge khun ira nama kata grami ku khai bes karo ma da ge to se ni khai ti da grami ti da ge ma karo ma ni khai o reaus be veisan ge ha kon ge ai ha na forget de bel nara ma ina rechte ai ko de ko et ma si wat ko ho et ai ko et ma be veisan ge ko bi da ge dai ka ti ge forget de bel nara ma ti da forget da din damina ti da grami on ni ma to at me ko ku ma ai ko ho ko uo
1: We forget the Kaisatin.
2: I forget the Kaisatin. Otske forgetting I was in I. Amagadagram walk with Mangi Miris Nawana. Starts get best again, or on Labi. This is a gestata, fight legness Sotom and Homeras, coming coin granco, or offer blister the gay best, teaching or a doctor Nadiagramica, Nessina Taklas and get fight leg to the mat, Taklas and Mavanzi Conara Takas and Durun in that Takas and of Toa Conin Conan Huas of Hunara Takas and Sadagendu. Wa ama khuna da grangwa ne drangwa itsi tsia nwanga tsa khun ka da grangwa ko e dra tsa tsa grangwa ma amu da gra mi ba e dra khun ke ne drangwa na ki ke erer tsa tsa ne khuna ure i ne khuna nga ka ru di da gra i o tswarango tsa tsa ba si nwanga ti da tsa bara tsa iske nga nga ko mai sti khun tina ne dara tra e minister go da mu di de dra tsa u ba khun tin ke kwa hat ma minister go ke ha go ka tsna ko na ning hau i hap am nga za ho kum si ba ngo pan kanzel snang wa kon ke kumzi ngwat ma si sinda ma ga khaben kwa ba era kon ke kumzi ba wa nga ma kan ke menesran tabi kon han ga puro aibe ngisin qas nga kumzi ba wa kon ina ra gae nan wani yi as management za ibe zit qas ga dira ge didara ngai problem za wa ko klara ban qas ke ni tas ke tabi ka ngwa ko bi ko bi ko klatin ne adire ot ke sata ko ka nga khara khuna mi ba ti kon ka tsaba khara khuna ra ngwa Amagat ke Clara Koba Nikas ke Adida ke Dita Rang Tain. Tida unwa ka iste kumziba. Ngapken kao ngasi se nisita ke neko rang kwa kyao. Kao ngasi se drang kwao da ke damarang haos of ice of tau karang kwa chao. Tida ke neko na drang kwao. Unwa nga titra ngang titra ho ka mu tani muze kun karang kwa. Ne kao si di din kwa sti huwe. Tida damarada nga hai. Ngae da ke rang kwa nso se da ni kwa kwege. Outmap can outmap, think outmap of Hanning Kaituye. Tayotmap gets a yotmap Hanning Kaituye. Quite gap can quite gap Hanning Kaituye, and a tummy cargo that I tweet was a car. Nabetuaba, team was a gratam of Nikovan Arinika, eight mask, a yotman, they say. Nadi, who get a Nehuna, one, Tabin,

0: ilek tak es kune kai kaut na habe degrami tapika ngwa kawe butai dus na ngwa kwa degrami kausis na ngwa ko gera kai se ko to ne khuye ta ta ko sa ko transit na aistin house a join ara kami ta ko ra full se kau na ngoi bare ta ko tes ke ne khu ne a sa ta ko ke di dis ke ngun tai ke ko ke khoy bu ke ne te ne kausis tin ngwa ku di tik kham de aro ma an gya ngwa ku ta ko ke tapika ngwa ko ke hi khun ke kai koi koi Oba de kwanze nga drangwa tida amabara ngwa amap kira ngora ngora diske dutaru zrami ti amap kening anhe ap amaban ane ip amaba oresa hau ti karaktara zbo kai ka gwa gutai dusna ngo ai ji guge ne khuna gen aroma ngo tai ga yege ko guge tairetin ai gudit mang house nga tsuana ngo family na ngo nga ike sizindide ada ministeri ni tiska ne khusa reste ministera khobam ngo ba ministera an Takauba, tapi kan ngah aku gugur ke cuci. Iku aku tina ngah itu ratai of why tong sawe. Tine aku ingin coba bacaan. Tine mawa kai konan sendi kau sih deh. Iku aku stick hamza toa. Ti cuda ke guromi. Kai kan gans ores tangi.
1: Kan gans. Ya ni. Tangi kuna. Ya.

0: qala uthi ujob chap ayisiri thini xa basina xa inkwazi imileni
1: kankwazi umores dangidok transparomatikadi abobarake kaisira kwakare chira kankan uka makho kwapfara uti kausisa hukuna hakuna hakunge etera ina sada ngati tukaru na hakun na kwa watitskane sisan kwa gra wa otske mabani ho tukaru na khwale na ukubam titskra keo dida netra minske umores gaga sisen ngaya khwepchi diego mkhrada uwa khwepchi kage tam kharaka kukweka mari chose tska sata huwe kan khabe gaga ba khukhuna ra di khwepke a nga khwe direk elo ba khukhuna ra di ga tirage ne ba bar khwe ga ni kai amai diratin ke elem khabor de khwe da ge amai dida bar khwe ga da ge ni kai turots ke sata khuna cha di to khuna cha kuin ga ga khuna cha ngama ga u ngab ngats ke khwe tsara ho skol kha kha sens kho kha elo ti gaga ba sat ngara si sin khaye dida ge kami se piso abara bara u sele ko gaga dida ge ngona ngi se saide sa hura ka ha au namba namba ra u amai dida ne tra mis ke umores khai nga to ba da ge ra ma nga u khabe ge khai ai khwa tu ye ha mati ding hubaibane si am of maskario ne namibia ti tai tu di mabasin amti tari to bas tai ba ko e khaisa sin kausun ske ladi anya da tuni si sin muza amai tamarapkas namapkas sapkas namara khoipkas washa amat mai khabe da di tu khain kum skila di drama ora gene dirami ka cha khoina botke kom sigara ho kom cha logasi dinga so so utho bai otske kom sin kwendi na raho khabe ke security di ne security di ke ak habusa security di ne khuna ne regmak se ne tske kwa esa presidenta khaimati uka utho logasi dinga kuma dide kuena ske kaya ti khuwe khuwe ngai ke khuwe a ti korero ka bi ke korero bara ma umore ne ta ne di mi ta di dara mis ke ti da ga di mo akha gra tu di yo ti da ga turo tu ma ti kha gra an ka an heo tu di a o da kha ya o da ke nga tu ma bara ka i tu be ti ti kho kha ha ti da mis te ge hi ti ti da hab an an khuna na u khuna mi ba Nas tas khazit ke faram sitatsu sino ga

0: mungna irige kari only china see ha karaga sna kaja da kanchi da mungka akun on zaidi wanna da jira nokwa kwa sa oriote kwa sa na mabia bungendo ni lesi ya ama lesi kaja na ira jego na changa jera ji ta dire na mabia tsanuche o kaba da mi diga filo noto o ure le constituency di ya le ngubuna ka nka sa di ma constituency so asa ho kukro e tsa ga ile le tona tsira go kona le ke ma constituency so asa ho tenants di ning ngona tona o tsa go romo tsira ke ga ri ga tsora ga to o go si a seven ya ta ntong le tsa go na o re ke le ka ing a khali a constituency di ngari ngoro ngari ngoro tsora ga tsikoro ga ba go ha ga ngwa ba go ma ne hela ka tafula da jiko ta kende wa tsira ke na tsanga gira na mebi a tsanotse ke kuksa le jura tsora ka usa ngure ti gromi tsira ke ba ke kana sa ngumi ya ndf ka lokong ngumi ndf ka lokong ngumi ha be rano ba ile wanga le ntwa ha firo na 20 tais koma ke ha ngano ka nasa ama a hwe ka diko ding tsano ba ora ke ha mu ba ita ma tsira ke na dilechisa nechisa lakini ni nna dimi idla me dia tsuno ba ngam tsanga ra khaza ma ba da han khano kene ba sa ba ding khano kene ba kuma da han khano kene ba ele khano ke kai ai han ho nwe ma ke sa ba ke ning khano ada ba sa da ga khayo o ji ga khano we khai ho ke khano nga nga kai du sa ti da ami ada kai du sa di mi le ho en nya sada ha gengayan coin ya president ha gengayan o ga ha ne na ga ha ko ya ran in administrative decision adin chi shortlisting chi tain chi khuna dina an o ba o ba dan muri wan u da ke ti de chung da ras ko se da gin ngwa chung u ti da gin ni da ko yi or is ke ai muere au da gin na me ba tin no ba ti si da tin no ke ne ba tin no ke ne ba kuje ada tsundaga ina de mi kaisatis chitantis bye bye
1: kan ga sitaisatis

0: uyaqala uthi inxaba gakhathi sina sina singaro thi qengqwa stimile
1: ah qengqwa qengqwa omores kanqalis ayinqalo qaro ma etetor tome councilor fanele diba khagatsu sibonqa ngare isqengqwa sithagatsu sibonqa ngare isipho ara tokho ayisa seqengqwa stimile lo ungane isinqacana ka plan this chief the area sipho na elekta jega anu se that okay chuk the area stiga mia sabe ke do khamens ka ba tere hi da do ba kai chu ba o si da khamens ka ta yeti go mi chu khu je plan is ka ba bi khre ti go mi o da je do hi kan sa go ma am sen khu je da do ba kai to as mi re plan is the area si ko di da je o mo re sa si ti ya ha o yi mai sa council da as da je di da au khoma i ai khan o ri chi na u ha da ma specific khamens ka na CDC member diramiyo ko ngana kai mai chi kau mai khadi khano wa da ye dida uha ma ke khame kap ku chu ga ngadi I khano ba uwa nu I nga ne ha khoi ye chi da ra khame skap da ase sats councilor ta ma I ne ko chi si da mu khai ba ngadi I ai khano ba ke khame skap ba uwa nga nga ma ba ko da ye ne chi plan is a khaba khamens ka ban khao se ha akum se nana kwa chi khari ngadi khoi ngi mai chini ngacho le chini ma le ngas aroma da ye engona ye digami o ngaba ni khao omo is a dinga si da ye kai khanye da ra khum khara ngo ma I chi da ye ra khuna hai chai de wan hai wan dikha ai no chu da ra ha chi da ye ra nga sai ai ba ra an kharu kamada hui an ka da hunan oran kwa o tiri da platform gutu ba sire kuje do ure di kwedo ngadi khauka sa omores niske a ne ne ne ulin si oga etrong pawar tern si oga itarin di kai di kadi je kai sen o aisa tabi wa di na kana ka si je cha si ba ha koi mai era khoen idi cha si guti ni di khu kha cha kai de ma kama I kadi I cha si ye kana ga oda ni di tu mi re ne nga ma ba ho arga regional councils di kai tu is class ke de cha si ba ngai hu ka si is ni kai bu ai ge si o si di bi de minister han ko se ne wa di kai ji si ai tara ne kai di chin ni ko da di ne madi ma he sa ne wa karo karo bu di na ai ai ga ke ka si da ta ye ne ko wa di kha a ha be ne wa karo bu di kha a ha be o ka au ga go e we out kha kha su to mas ka I yo rio ba fru go to mas ka yo wa ga si tha di ga ap na nga di I cha si ba ho kai to I au ni a ke ni ma ye le ho I kha ai an se ta ma di kai se tabin ain amsen ha sita ne wan kharo budi nga khabe da conclude da kan wan kharo budi simma di da go budi da ga simma o kan ai

0: kore Beauty Jacobs ke tsela ke to khra khidi ontsa go ngwa ka tsusa go kore isa go ile ke go ngarin o ka taikira ne ba aura go rontu nang kwa tsira report tsui ka go yo critically khaba de ke to khui ka isa o ke go ya isa tsana ne ka tsiko tsaga tsira ke nna tsina di sara ne go papara mota arida ke go village country spa go si o da ke nna iko ha ito tsine ka tsina di compete contrast ka tsiko tsaga tsikan kane uwa khadi nga village country ta ama bisna ne sitsa musa sitsa mu ebe sa turusa kuma ko de ame na ba han tuwa ron kha ida sada ndi ka i khorona mi tsi nga tsa sada de yusna in carriage o de ke kai se tra sekel se tra er se tra ho o ne tswa ra ja ka u ne sa tsa thobe ding kamera i ka u nga tsi khai tsi de ke kai sra kan kan ra andrin in a han village cantos khibion village cantos wan ke kai se kai musa isa khuna ha dinita isa khuna isa tinire tinga tsa sada ngwana khaba encourage in nanda di kai khuna di ha hare dinita ke ne ba single out tonsa mudinga tswa ro se kai ha go ba ba rang wa tswa ro ke kai ha tsikira mu a kai ke go hang tui kuri tsa tonda tonda ga go da kira seke erse ya da nga imanya te khabe ke akhashi a khuna go se ung e filing system nga sna mkira si khona ka e o mme go i o de ke ke ka e kan ka ne tui ne extend si di ha ha re di o ati we ne dura di khuna si ka se ke a palang re go ba ba sa go ba rang tswa khoi go re tribalism ma ke ne sa go ba rang tswa khoi ke kwa sa tsina ya tau ba i an si khadi ka di rang an si ka e khoi kha ne ma di bua si ne ka e khoi ka si o ka e khoi kha ba tau sang an o ka tiri ke tribal khutmai ke ngai o ba ke tribal khutmai o ma si ke tsi ni ka o pin ke tsona a ma bi sara in di go ba rang wa ka ikon yang ka si ora di ni to no ba sna tra mu ma tin dang ma ka ikona e se ti ma di ma di ma di ma di ke ngai ko shu na da ke ko di me da khui ka kanyo kanya di mire khadi nga go rung wa kantla sida di fanyeli tsina de ke se kai kan kan u ba ha sida ke a ma sin ne ba sa ipi ha io au kama i discrimination o se ta ke tida ti ums am e aban au tin mai tsina tin hana tida tsina ma ke ba ke si ke me kan kan dara si dara khadi nga mu sa hun e ra di e san nga na ta tsopa kan kan re si au di tsodi ka ta ko i amre ke me kan kan dara au dara nang a ro tsina khabe ke se tai kan kan nga e tsira ko tsa mu sa sem ho ke ada sada tsina ko i amre khona kida ngi aire uite iti mang uite sada wan ti umite bauke ti kuda mire na dikam toka tikai kan kan to mire
1: ganga si chaisa ti ngani ba kharuri ti khaba kanko astimi
2: eh moro moro moro kai ore au che kai tangge go ka nwa ore sam si on to bu tangge ti ka nwa ubutanga na chedira ba hunwe bra zoga na go pa ai ga sap sap go se ama kaisa ga tangi ne tantira wa ko ntira khai ba se ngwa ko nona ga tangi ba to yi khu ni ba kaisa da sada wa ngi ne ba go ya khai ma tin hu ba anu ti gam se a ta ti go nga wi ne ona kai yo ti se a ho ye khu nu wa ma ji ke ne sko se se ke no ba ka o se mama ti ke na na na ha know how that I went in that hand for an khan uta tarike ka uhuta nga ba go aga kwa ka ha tsho go nna ke ba go a tshe ni ba go a gona o ida khabela ke neng ga bene go ka be tsho ja man tamba la tsisa a pye man ga go tsha tsha go tsisa ke di sa ke go ntuna kan kan si si ba di go tin kan go la ke ha ba wa tsa ke ne ba tla ma tite Now to again only go to Sebastian that the president was quoting Tamara Pin abakhotina mara ehe uwa ophame mara ehe uwa ni khaimatsi abakoka kaukana vani maiti no tikimiyo o ni tsetsoba phakaleng hawo

kotsin ra tseteng a ding hona sao anida qoba se sara khome yise a ibe dana qeding hwandide parliament mang abura ka iqinqanske internet ngqong are gasip obush karong anqami beb diqhaqhi ngqha umuthi yeqharisi ngqaqa ngkinisisa song one iya qon aroma kunhabasa in ko aho iqhesqa aqhin ngqha angamsini gali president meki sal skeqe khide UN se khwao general sisti harus aroma uma sine sine ngwandi korang iba sao brase parlaments mang abura iqaqinqans an anansising arepsi technology diske qing ai khasiba obu ustarum anqanqan haris kunene qharib disti internet qong areding aroma korokovan me nan aninke nan ngami bepqa sarisa go umwe i tsoqaqa go iya hanu phamarisi se ke qhanqa ka sikosh aroma ongongo ang abaqang aristi tawara qoqase neri tawrige wakoro guripna universal service funds ngaka ongongo amskoliti ongongo clinics tina internet qang aristi aroma gyan amqahi ngading asti awamqeng adenira qhanqase ngani disimeter ka aka khutawri disiya kan a kilometer ka aqami ke ngadi iqanga pasen ayi khasiba mari ongase internet qa am khasiba skoliti clinics nani unaba Mukuri gudin ayba tsikhading awega tsamel jun dollar kuti khasip ay kya omhe tabaske hunkuri din ay hunkuri gudin ayba kya omhe Sebastian Karupup ay twir nansti ayinqu aw keraming in MTC cha bali icoqoqoba wifi skola ixhaka ibas aroma amqas aroma qing ay khasati ongongong amskuli skol danap marten lilungwe tsingiya kan kanha mira se internet stam khasip nisi sa qongasti khakha sinsina nira qhanqa tsikharakhara siba usati umuthi aqharisi ngqa iqombo shikoro qhari dipkini sisa qon ay coding aroma kunhabasa isongqana kwaho lignocaine ngadi songqwa e umka aqai hiswa qara sisene uwe keni sisa aho eqha awe ga iqhampi ngqaba kuqhayise Neske shikoro tkharisi ngurusi directeri Joshua Nikambelwa pha kwa ngabongabowe. Nyara miba, neswa bai tkhesa disi persen kudin ton aroma sisen uwe son ngay omuthia tkharisi ngay tontaba ho isasati. Ipkira mi turu ngab, kama ngayp ngake kong waisa, si haga ngaba ni kampti tsotsos nga. Ayon ge, nesa ores asikoro karan a, si menestiri sa, ngari isong man ikhasikong aroma kankan sakuro ma. Maring hagu manestiris ke namipi apting hariku kaku tau tau ma in ay ait sama tangi di ay di tau gu kang ay di kaisen iyan nirang edi hanup di sagu gu ngau ha ding ina ika kay basi hanusi kang mas ting ngau ngam kasip ting ngang ngau direktir amalia si Congo si Guami Nesra ngang edi ang asing hariku kamay ing abasa osa si karip ting ay kupno harugugu tare khodi khang hon ko eyeng harugugu kham kun khang hon ko eyeng harugun sing anga se khuguru khai gutsina hanup si sen khwa tang ari ding abung abo basin sin aroma shigongo si guru karan a nga tani sin tau qosa sing harugu ma ha pra haitsi si sen khasi hanu mas tam adi si tam di si kurung ap di sna ka khot taisa si nari i si sen tau gu haitsi ngi ta dinira kho unu tau gu Nagung aroma umana ra kaut kasa na mipi epi ngari guga. Hanup di ukta taup sisen khasip nganira. Ika kaiba se. Iskira mi nesra. Husong khasip ting arodi. Sisen kang novis. Om kain sin rang andi. A ngasing hari guga taite ngas ti. Kaitora guding hanup maang uigu. Ning hup ngatana hagung aroma. Kaut kasa. Shigongo sikin ngasi khabe guru tang uisin. Nari i taup. Hari guga. Habasa kaw tkhati sin nga sa kong arang ita maha. O khabi nyesa. O kara sarak kaw tong nga sa di. Sabi ging hwana. Kaysa mes ira tang hao. Ayin agam. Sinigali President Macky Sallige. Sinigali ka Friday this any kana. Ay kaindi. UN sti khoa o general sisti. Haros ti ding aroma. Sallige. Ngadi i. Sinigali nga. Ipti. Kain kang hatamagi ikul tas. Tam wadi si tam di si agang abdi presidensi ngungi di diskalka. Kainda maha kumwa gukkan ngas dikara hong a. Ong osang ngobang ngadi gya ha. Sigin hong hanusung abimang ngansa kain ngas kalka. Senegali auditir ngangau kang kaip kirami. Sali ding hanup.
suru te gutsing nom atso gudi kwa ka umasa. Aba khatuke disi disi kurung abel jun nami piyap dolar ko. Trovi di sa umasa se. Nga kwa kwa sa kuki ang wakaba. Sing aba kha S&P Global Ratings kha. Tam ke disi disi agang abel jun dolar ko ase. Oni, trovi sa pna, kire, ang aneba. Saligi mati sa ayi wairang uhu. Ipke President Bazirao Diomaye Fayepta. Wang aridin ipti kaimai. Maske yung mungu sabi sistiding aromani rin hao si i. Ipke nisi sa morogop na, aba ipke pero sa kong awasa kong ana. UN skin indi disin ang kwao generale ne kuri, koro kuri kudi termines aroma, kwa ka kuri ptikani nga nira sisin katsotso si. Nira ngami si i, saligya nga koro tay may sanditui, nisko sin nga din mungu din nga nira hao si i ba. Simbabu ipke, hangasa. Ting hong in South Africa bakura oasin nana master raikong ang anan haiting wabadi ting huamang ang wabadi minister zemo zorab ke guami kosi disi kusin ang odisi hagage disi disi kajin ang hong in ke oasin disi akanga isa kaitam ti kwisa of ting agu kadi sisin arip kutsadi hanupsi omkainsra kurisang agu hantingang urusip tikwan ko kari monastery skirami king ains ti kurisang kang hawase habasan urusip ti ko kare ning hong inarama tuwi kay disi kosi disi tuwing ang o disin ayon ke ke atangay si treza kay disi hong disi tuwana ang sutap wagwang ang idegire diye nari in nga abting ay kodi hukutsin gire ngori isi so rap gira mi hanupra habasa wiba mas si kain si has ti kangade uwasira kwena mas nasa kong atasa inyara ay kong rang hao wadi ngauti yede. Emke kadukurong arong ho tora si kai kuidi, kai kuinans. Na wakain aredi kang hawa si, karagang ako karagarang amtasa. Naripas kutsi kay audogu, narang ngaw wai kwanara, si wasi uka kangas. Aroma, US ditoro anke, nari kai di Strait of Hamas ay haade. Kukaba ang-ang-an. US ting aykup mima kirami Amerika pti kaygu. Kai di, kauding wago kuataning ito sa sa iraning ngawang hawasti uriam nga mibe kuta singaba kurek kankana ingerang arong ineswap nga tam disis kang nasa USD Navy kaudi si kay disi din nga ha toro si anikuni ditina ay kub ay ngwas nga sisin kasi umasa US taigu ke hang arorang aap nga ang amdidiba irani ay rang ay ngakwi nari ikay di Strait of Hamas ay diniratanin nga si nisagam dan tamas kayo Donald Tartis, dan Tartis ay, arigam dan Tartis ay yung President Donald Trump ba? Kwami Strait of Hamas ni Waraka Kaunti Harutop. Aroma, kwa amsa sa Irana. Ngari ikay lang, ipa ing amsa ding. Aroma,

kuqala masi. Si kamkam singhurun harib ai. Omaiki tarib mung amapio kanadib ke kamkam singhuruna ai kura sirekanga. Adin ois ang as, iyan rek kamkun omkain sins. Wasip kain si has, si tari sing naisasip. Omaiki tarib tip ng hurung aroma. Ai di tari si kovang is, wanda vis ng mandak is egi hais, si swap ipki mung am aba. Hanuk kuri ai sins, kamkam singhurun ito kakaka koran, misti sakiri tongkun kao. Nas ay rin am sipking ay bagirimi talisman esti o chinenestin, nga di ika kunira ome siking ang misa, di si maljun dolar ka, maswa sa ngayong ibay hasi. Kanadip ki guwaming huka nga sing akasiku, ni watam kay kang agu, ang aroma hagu geng agu ptukam, kam o disi kam disi nga ning ap nagiri di yesa. Arura si unwa kaw di kita ning misa, karagang ngagung hun unwa kaw di kota si, si arhitek nan sina, ni bat karagang ngagung andi, nga di kiri disa. Nika kapkin ibarami, esara koyaw na masa. Humasigan hanghaw, si omkain sindik tamtam sing hurung naratisa. Ikaw kaw kagung nga kangasa sipki kariba ay kura si, ang nadi ikaw kaw, ngoma ba umay tamtam sing hurung naratanga, kanade bra, he autas di saran, si school ko di kaw gutsina. Hung adi si kurga di si dolar ko kasip ay, o muha turuang am skuli, ebigiros kong haris ng map ay, kay nga si. Sining wanarang am amuse, Parlaments mang aborek tayo ngans ke internet kong aridi o buos karong ang nami bebti di kakeng ay ha. O muthias karisang ay kong kinizisa kong ay kodisong anagwaho. Ang agam sinigali presiden meki salige UN sti kwao general system haro sa rangang guba. Niskining hang am sigut kayuda, kaya sarang arumakisamis ay haga ir tomatare.

Kita karuti kore sadari sa gupnga ngwan hina hanan wa didrami swap ege. Nibarami esesne ege ne swap e zambi abdi hanupke ngadi e sorode ngwasta an aha disi edobia kuhu hiyake zambesi abagre kasungula sna tuseba hukre kankaku botwana pti namibia pkanka tsi zimbabwe pkanka aromago ge a an o swap ngam. Ne kweguke nohoba howe domahani di isorodi ngade tige ngadi ngadi ngade da aikun ubeha ike neswap istina ngadi I passport na gea howe se im unalis ngonan agurihab tin ngonan korong agurihab tigu di tamkundi si gea howe tige ne baraha me se ike im tige neswap I nga ngade nohoba aha uwe ngadi kukire ngadi kakao swap ngaske nesa No khobala ka koso apna ke tsamdi se khaseng a kuriga tsunya ne swap e koro tswandi mama saske ne swap e manatsegi is a omega ke an khobinga khuwe tike hora ka khona ke an nwa he ne nqa qheske sili tena sia ka tima mulo sti qaro nqa nqhuna nqhali sna nqwa sta ba ke a e dikira ha mi se tike ne di in a e khobi nqa ba hora ka se hora ka khona ke an nwa se iso apna se lesa dike ne bara ha mi se ke I kwetska koso ap iske nqasa Ida no khoba ngwa ro nqa are thi ngabasina koro dai na no khoba ngwa nhia ha se ina dida nimi se iso ap nga sina ne bani koro obo khada ni koska snake khara ka nqa ku a ku nqa khuna ha se ke thi itske ne batska koso ap nga sina ike ngkhaira dana si sen ura mai sa byata ka sondu nga namba stip ke den status ari ku ngwa is ai nga MICT nga sa koro asa si timang huli nga de ngare aundi si khasi kuchikwa ngwidi hian ngosi pa hadi tsa tsa san ngwa sin di khona wan ai go ngwidi ngana tsius a amazes e go komse iso ap iskenesa aing ubi phia tarop nara hon ap ke tsaisa se go ri khas tu se go nene kharip ma khora ngwisen ha ministries ngami pe phai ka sti ngari sari mas diske den status ai nga khaisa go min nga ba go disi ko sen a wa di tsing ngona ke tsikoro disi ngona a hektar khung ai nga nga kharip ma a thwa khaisa di Harta kharip dimun Brian McNabb ke ari ko ngoites ei ngadi e ko ta de sikro di ngadi e dana projects na sa ko phia am iran ave ko aroma gaban ap di beros thaba khu I tani di sa ko bara mun am hezo ap ing hia ip ke ne sa ko neban obe khara mi sep ting hanuba ne ba ko se kai di wa di sula ko ngago marisa ngaba ko ngi han ngadi interlock projects na ni ra di es aroma ske ne sa nes na rami se ke ngoba sin di wa out khomun khap ka ne di e sa ko ne ba ni ra di twai se I tige ne baraha mi se iso ap iske nesa tige adi nga chap ira tausen se ike im. Nga bakura no khoba kang ti kore sadadi sa gup nga daniko sike iso ap nga ipke neso ap is tina. Kain aupti makastrat ngang kang khaip nga igoro alis nang hai.

0: se ike qonqa Alex abasep ngaptin hop china ko controls a khugwa hunga he dike ne barami ngaske tswana ra khatsa kwa ke ngurisa e Willem Norit amskoli hostels ta bagin hop khautna sa ipke ne sop in Mary Sikongo and Mary Sikongo lawyers nqitas khagoro ngwa ngkhaiba se iso apna dike ne barami se game no khaba tangro thiko saladi sa kuqinda ka koseka iswa apna sina mapayi ngwaro na hadi drami ne twast in xaiba khone xa koseko ro qaga ngwaro na ka koseka iswa iske ne sa cida kore obega ike ne badani koseka iswa apna sina kharaka nqaku aga ha tike rami koleras ke namibia ba hu harasa se ni sisan wasen wago i kon khaiga koleras ti osti kuran isende this nay gro ne swap e mi swap naske ne sa tike ngadi ngwasna an rusu ti menesa ska gro mi kharuwe se ba khuda qangro tsino go ba ko sala di sa kupna da ka ko swap e snake road authorities tina ran an aerob di dab di kanam dina si cam di sikhasan a tnali ra ha se sa dab guru khasi gura e ngwe swap nam Road authorities kiramine din aerob di kanam di ina nira haa di gesi tam di sikhasan a dab hiya langar hundreds yuranu mains tara kong se ip ngapta kuruwe se swap ngasa di ke ramiye khuyke ngada ba nisi sindu se kona ngang ansa unhare dira ne swap ngamiye se isis ke nesa ida no twing haro in tati ko mabasnan dan khwanan o didrami swap ngastina din aip na ko ra ta khase in haron ase swap ngastine ke obe khadani ko se ka im o stina ike nobada ka ko o khana ka tsa ku tsina tsa isira hora ka se pa usin dike ne barami ngaske nga sambesi tsari ya ku ngasa ko tsika ko se ka iswa ila wa garon ngaske nesa nganike obe khatsu ke be ko tsana ka tsa tsikoro ko se ina go giada aina tan karopna ka etisa runa a khustu sa dire do go ba dikodwe e dada a khustu sa di tsi nga tsa u ba ko qare nesin ain go bi ketse ige tsana ra go bi se iswa ngaske nesa ne ba ikira mie obe ga ke disikuriga di a disikoro a kuriga a khamkorop nga ba wa sta ikira e pwe tsies ke tsogo ba msna sa ti ige isa ra wa ni di ignorop ne ba ga an o dikira mie hem ti skin is up e tsogo ba msna di wa di nga ti ra e pwe ti a disna ke obe ga ne di tsorop ne ke obe ga ne ba ra mie se so ap nga nga koro irsa khunga ne ske kero so ap nga tsuyu ko sikuro tsha dikira mie tsuri ke sikire tsha aske tsams kaman ayb di geis aisa dige ne bala hami plats am mers mers tabas ge ne sa tiran ne ba mi se iso ap ai nan ge niro hina gro ta khasena se lebe edin oro in na ka ting haru gutsi nas khal ka no pa otozon tuba ba sali re
1: You know, it was all the little things that made me realize this was the one. The right questions, the real conversations about the future, and that feeling of being safe. Because buying my first home, it's a big step. And with NetBank Home Loans, the green flags matter. Like helping you cover the big stuff, bond and transfer costs. When you know, you know. See money differently. NetBank. We're a licensed FSP and registered credit provider. T's and C's apply.
2: Eish, my data is finished. 3 days into the week.
3: Every week. Same thing. Switch to Paratus 083 Mobile.
2: Paratus 083?
3: For $45, get Socializer uncapped WhatsApp calling and social bundle. 5 gig for TikTok, Instagram and Facebook. Plus, 1 gig for anything else for a whole week.
2: $45 for all of that?
3: $45, that's it. Full stop, no VAT surprises. Paratus 083 Mobile.
4: Switch to Paratus 083 Mobile and get the Socializer 7-day unlimited WhatsApp plus 6 gigabytes. $45 for 7 days. Uncapped unlimited WhatsApp calling and chatting plus 5 gig social and 1 gig anytime data. Available on self-service, the Paratus app, at Airtime City kiosks and Paratus shops. Be the engager and power your next social move. All week, T's and C's apply.

0: Ananias orose ba mo nika miko khorona apnira qam are tshikhadi nika miko qanqan rontsana nera maqharo seske ngase ara dogo batqa just mira chief
1: ya ada neqabe qanqan just mira gari qanqan sabtixena tine di ame ayinqano kaisa mesti ba ngos tib am sei kai kan kasti mira
0: hare kam ke rot khadi qanqan be qadgo tsaba go mana go ronina qadi nesi kam gara gero sotna tana sara qonwana
1: ya ngati am sita kai kan kasti ni mise i kadida kadi khurun khara sauhe tisia gan akuruna da go ga kung ta op ai ada ke go gan kha tun ka chi tin de des me 2011 al kaum ye twas ka ka ta ki nanu ka kung ta op ai da khun khara sauhe nama ap iske kadi ka hata ko asa ida ni khurun na kadi ni ra na ap na ku chi ka ka se i ni gan an u chin un asa ku yao kai khun chi khara khuna kadira kam si stara kamikus au ta ki kadu ko ta kha puro se ha ka si na drama ta ke kam ka sti ko gun ta drama man ni aus ta ba ho ha tani di what's a anu ta ba ho ra ta u ta kam se ra ti ka na be ve se ai han ngam la si ta ku sa hu na ka sa khau sa hu ne ku ta kam se ra ti ha sa ti ha ka u tu di ta ta u ta ngam ap i da ke ka hu se nga pri ti Nade man mis katori an aha. Amrasi tai kwis taba hu. Chita nga prifti tan aha pa hu ki kem tam kuna. Kwani si tun tan si sara. Hain um sasi skaran aha usen. Wan aba tai ki kiren uhu hain um sasi sa. Tidi kem mana tamaran ki di kiremi. Khabenesi nanupta ma ai nganuku. Ngatna san ngau naka aku aira. Ni sara sigura nga aha usen kem mana. Sasi sta. Kawan kini segera kau senang nak kalian u karap tera, dia kau menara sah siapa perifting kami pe, ngah perif sara kira tu nak rans taman ni, nanti cawat ma tu nak rans ke, kau sila kau sa, kopi kau kurus ams eh, kalau tak ke kandos taba royal tak kuis kandos taba ye, engkau hatu aku tak prende ti taba cira ke, sira hui uma hui eh cik kira marisa petal, kopi kau kurus baik sakti sira kene kuma kongai ba. Kansa kansa stevip taba kapren software hu yero loga sipna ebi 8 pandira kwama abada si ti si alit kobi kara kurusa tam kwenta na tara singa tuna khanditka en si kobi ga kuruchi hubade na kobi de kira sisen i fo khande kan ko ichina haika kara prisa kara wow prisa kan hauka si a kara ke tuna khan stiba naske tuna khan ei da prisa kama hu eti hat ma khabe kom aku ma hota gus ni has mo e freisera mai huya ka kai tornat ka si sin hat freise ho si ho to ma ma ho wi kemari to wi tsira ma rusa ka antuna ran sai ti te ba ho ko bi ka guru ti fol kon de kam kwe pri sai ka wan si ho wisa kai kini sa tarap pri no me be ha ba ni kon mari la kuro ti ran ngam das ti ba wa hu da gan wa ha da ke ka op ti maris ti fai ta ran sina ni kon na karan ngari tinna kurugo na kreme ya 50 rand sip ke kawa mari mai ran ama khuti hawe ke nadi ame sur khuye a khai 50 rand sir ama ko mai ke akai a nga 50 rand ke to tin de des to 11 te ka umi ko gon kha ba ho ke ku ye karaba kwara ke ku ko gon ma ku ko na kreme kwa khabe de ke ti dara chief ti afala sur sep ti midi abo abarami ke ko ba kre ku ba en ko ba isa ka ka mara ke house am si tit ko ba ko ba di kreme mi de no ba ti dan ga uma ti o ma ko ros kuides kari olo de lasres kuide ti osis en sti mi di si ra di fru la ka ti ko si ra ni da ka ti ti ki ni ra si da si sin ba ti ko ba si ra di ka ga ti ko ti ra ge si ra ni ko es ka ni ke ka ti ti kreme mi ti na ka ike mai ti si a ga na ku ri na ko ba si nga mari sa ke ku ye ta trasa u kana u ti a ko ta ngau se tra ma dapna ti ra ta nga maris ka wishen ka ko maris as ai ti ko ra tam fa ta ran ka u ti sti tu na ran spi ti sti ke bari ma so ko nga mi be ko nda ngari ngari sa danira o apna ti ti ka kas e da ko ta khas na mi be
0: nga sa ku sa ha min chika ngra et mu chika wan nga sa gra ke ro so apna ke no khan ko an ro sa ha khadi ta nga be ka ku iske no khan unkind man kan thona wise kan ukha no kan unkind man onzi ne masiba ta igwa ngisa ra ho ngala maskara yo ngisi masiba marima in kontina ngan ha anisigada gade ga khaveta maskara yo nen ge khuron hina qadi khona ra khaina di ngisi ngaba sna qaka qaka siru ba ho
1: ya kai kan kan konsa ti singa things amsi ga masiba amsi da ke elo ba ika kai chine kurip na sai menaste yem sam kwa sap ka kin hang out di hai ya ke amra si kai ku di ru khamika otrongo sta clean ap na chira ke koma kon watching and ka is always kan how chi documents kan go chi sa kari ke khai na madita ma san a opne ko ha kai ku sa ho chi da ni bas ko se ko khat ku ya komi sa kai sa tip ke ap na kon ka documents a chi ni bai ke sira di problem ya kai ha kai ministry sa ho ku ki an ko ku ke kai ko de ga nu es ka ka da ke ais kan ra si sen sira ta pa tip ke ko am si ai da ke kan ko ti kan is ka sa wi Kamen kungwa apna presena twin class idai kenguba tukaru sake claim house ki madin no ischi madin kuban anasa neche dai keno kuba sisin amira tirame mi sa dai ke anuka khwa kho ausia nai sule de kan sa khuda ke omis arias ase anka ba sa kan sa ke ti ka ofrin arep tin kuba sa ibi ngaba koi ba ban anka en karo sisna neche dai ke no khuba kabana ba dai ke kai nan au kuri Not done so. Kay Pung's taking a bang with Isa. Isa, Nifarans was Kay Pies, the cancer. Oh, it is Kay Vida and Gabar season way. Nan Hobas or Rosin was weaving while Captain it is a hook with a get in the Okai City. Tim Gabar hook whiskey guy with Sandira. Nasty no messing and guns and horses no skin at us a wheel. The means it I can not one with Haku Uweha. Kay Kung's and Wahoo Ukan Yetzi. Never seen no yesa. Or they can ask a ice canira. Sidadi. Non la città è questa in gaista aista dira ai con le dit go dai che sira di kavana karib tipka gaista john kamushep ka kadira amti ame beku iba avor kuba hotara amta beku sanisa sira ka sisin ka ida ngaba go basta ba o gurusu ben ipta ba kai bisken ngi arasta ba twa twa uhi ida nira koban uye koban uis parliament sta ba abuhan group nare klemi Naba, Napa no se ta anupta aista madira abon abu chitara omestium hupta sira auke sira ikinira naba no asira onka taungaske sira di koriban vascose kabanapka huita chima hokada karip nap kabana shimas ahu sira amsai chinga tans kogosa skaibata sa uyambata chingas ainira sira kobast basis wes maske sira di kori
0: Pesa ko kase haragam gero khari kam kun ge gwa ha chi kam kun ge ten ko banda bata kar kesna sne ge ha chi grip thota si kam kare gero swapna du gire ta khas swapna du ge khari nadi I ngum gurusti gurusti no pinra kambani sinera thoma mes na sa ge ngan ngan chin ge kam khara ko kam kun asine sna gre khwa sin se gi I khabi gi khadi sarudi khabi china khona dura tura kusa khara ko khona dura tura kusa khabi ge khaba ge ro da gra swa ko na wa khachi nyi khabe ku sira ti o ka ne di khona da ge ge ma ka o ma di ge ha ne bai ge ke sa mes ge ngan ani ne sor no ma khaip ke ne ra khoma me di khabi ge ne sko sa da gra ge o ge ngad di khaiba ka ma ngap chi khwa sa ko sna ga khoma ma khabi ge no kan khoe it ma da maskra ge ngoba ma o du ngi sine sna ku kharelo se kuya tondo mka o tlatsi a masi madi ne se tlosna mi baro data
1: e ya kai kan kan kali nga poriesti tens arms a kwa kam ko in ngan an ke mana se da ke de kurup nas en hanut ka bahu na project se ke ho pa e bio mas project in unasa chi ke kum kum ka ba he kali kam ko in ga kan san haus tin an da karib a an hang ga sa ko sa so tulongo sa hu twa chi nga buries ni da otwagos haris anima 7 fabrics na getanam ti cases din evasions nga ga ti da ken ai ti da ko se ku haut mai ti ke aba se ke hai hai I tarip na ha na ga san haus din kam ga sa ni kwa san ngau ti commission man ga san wa ti nas ai ke si sen ti si bi ga ke ma ti da ko se mi e ke ata ba ke akun hai tin kin in tin nga ba mai ti ait ma ke ngau sa khu ya nga buries ni da 7 fabrics e andira tua tua kristisa oi ke kadi a ngoba a kwe pa huta ke kadi ke a tin ka tini muse I dan ko hun ais ta ko mi ke mi ai madidan kam kwen kara na bureksa aistara ai kungkaisa sida ike tinkan ike skau kan loho ba oyam san anwa oyam skala kan hautan da ike hiyai kama kaisa mesna kan ha chi anyran an an oyam skiri duko ha dida ai

0: katire tini mi esti e besni san kwa habre ngan an usku sa hit mai ti sira din karisti kansla en a siki al kui karisti kansla paulus ne kundi en a sio sibi hesti non sa de kwi ai pna siki al kui ti ka tin ka ngaba ke munis plate kansla ka ba hu ngaba ngwa te uti mai aba kwa isa kui te ba kire ngak tin san kram chikremi hap pipeline nga ha kadi dan ya munis plate ka ba hu kadi ni au kami unless kan aha ministry ki ke kum kum chike kai nga ngangu sa I kuna kam kaisa kari si sin kuna ta he chi sin os ba kun wa se ke ministry ke kai nga ngangu sa ti ra ke ngangu sna kari ke rame la ga nwa maya kwa so we de kha as tu aha mai chi ra ke kawana ka ndo si kawana ti pe e si ke atin ka o feter ni sa mi ke ka pa ni o tai se no khan logos ase ka aras no mi beti dai tin o kemi I aras ke sian anusa ti age kamble ka mai sa si sirege ti dai ta bakura mu ti dai kemi bai hu ai dai ke no wa sau ti kuna ka hu ne gre mi e proves am sa kam kun am sa ai sirege kam kun am sira han sin ma tin ga kam kuna ka shi ba ngi si uat magara ion ke tara an an ske tira ko se kristia tinsa o tuarango na dai ke da mis ka pa ira ha kaiman wanda an se I kadin da perisa wa shi ko batara hasa ku es ka gara tin ka o media wa ku es o se ida ta ba tri ti an an ka re kam si sta sa lu am si ske o mun to mata sa han sin tira sa ni en wi di am si sira o kru si pa si at wi de sira ka o kam ka is na ra ka ri sira wa ka hi en wa sa is nga kam ka is has na re ki tan sa ki ti kari a nga ka nga minister san wa main dan energi chin kap ai ida nga omis eras asi nga eras mahi chin kam kuna sisin osip han aroma sen dan uite ra kau si sau ma me chin ure kau chin nga ku ka ai kun ka fan karip na I sisin ni a khais a khuyao nga kan sne re ken owa ka nga minister sare ke masa madipta minister is amended di chin kriti kabara kadira nga sa min khaisa se dai kira ti ais am sirang hansin kaya senda ansuk na ti anuban wa o ke pendan na sirang ngi ui de ko hain sula si ana ko di ansuk kan sirang ke pendan kha ko ka hot ma ko I kaya mana dai ken hanga pri ka ti sikre ais ma sikre ma ka ta ka bi go of ka ngor sa wai ke pele ana ko ngor sa ho wa mi es ke ne ko I ansuk kan ana ko te ke turi ata ka ka san ka ti ba ko kai tike wa na ku kam ka ko nga pen dan ti feres ti akuru tau kai ti ke mi es en ke nga sana ka pen na sim na ki si rege ti kam aisa na ka za nga ti sa ti ka bi uwa tin in am sira ngan sin ma khuzen en nga sa an ka ba de ti huon ka gara tin ka ti ka so gra uwa ka ti rat ba ti ti a tin as mi ja ko ni kwe ti kala kuna sinira ka rus kha ti ku da ke kro na ba kro ku in ka
1: Kisah itu tadi kanui, amga merah suas eh masa tadi wanai kah si amsa saru dun asa diubang sa.
0: Wanai kah si amski ang house segini sanira mung anca cua. Cita ikini ra kuin ngakasiba, kuin ngakasiba, nira nisa nira kubai taman kau, sarai ke hurakan kau din, kara kara kau nai bap nau, hein umsa sisna kaus aiku ma. Urakan kau tika, kau seima. Nunga komnale kue, resiva je utma in ais aitara sarat yang kau tidi cast melogani kai tu kue utma sekian in umsang ai nami bapna. Daun kau tike, nunga cin in cast melogani kara kai tu ku. Nis aitara mis ke, akai ke ko man kau sa, akai ke ko tuin ngasa ita sarat cinan kau ase. Nami bap ting anu kamui, kau ase ankahe. Sira chinang hao ngungang hao chi ang hup ai ngui he chi sira di kasme lo ku ka ang hup aya tai tu ku kha paus asita muere habra ka sara gara taru chi kala khuna garan ko au dai kira ai chaman hao sara ko ang nga kai ai chaman hao sa khajira khaus ka wa kai dai skau si ma chin na ka za ngau tira mi hina da no ai sara ga ka kai hu kita kain chitu na kha chi man thau ka ho khari ka anga sin adi ka kari guna kara kara ku chi ka no aisa kara no khari na ha chi no sa no ko ken an kai khas kin e sin de ma kara

Rechen, ob die Träume und Namen, ob die Ends oder G. Die kommen, die Ramiten oder gar Osa, Krasio, G. No, die kommen, no, na, Handy, Kinder, Bachura, no. Ogena, Europa, Skiran, no, na, tun, kaum, Europa, Skiran, no. No, Tiko, haba, as you, Quetos, die Bau, na, die Dramiba. Nab gitterichan oba, dam gitterichan oke haba umaba. Titko ozan aro oke ho, hora, diha, mi diki nabahura ha. Aukun on ditukuna ho, diki nabaha ho, na, diha oke. Titko keba asuo, nothing get dam gitterichan o nam nopti keba oke. Tiko mi ko, ko, ko, ame, ko, na, ko. Korase ko madihan au kun ondi ngati ke sada go bab ke tere khan ka han au kun ono ka i se i khat top ke ko ko mut ne tra tei au kun onde ke kanya ka sku sra hiti ni iske ti da ga no wai ran go ba kra u kha ha ti ha ba o i ke ti go mi ti go o sa zo ke kho kho kho kho tswa se a mai kho he kho kho e ha mi ti ke na ba khura ha a mai kam o patska sikren aro estrapa so madita komi o no ho ko ho amai khwa se kenin o ita ma to e hanu se tora sa uha khoe thokti kha hap tinge ka yam se qen setka kha haba nwat makra iyo ti khoe thoba khoe thok tobi dimi bakro o ke ko di kusiran o ti ke ngaba khona ra khwasa tira khoma isa tira ntontosa o de ke nga khoro ni qaqa tsam e se hap ke nam no ti tsam kai na ka dida komi amai so o tsko o sa si o ke o ti tu ko ha o o o o so ti tsko en sa si o ke Nay, nay, nay, tiki sing o karu ti de, ti kuskira mi, ti ko o sa siu ke, no, no, no ba deke, no, ti ko mi, no na san kwa, ti deke ni ba, no, ti ra mi, tui ti rang o, nam no ti ta tabana, amai. So, ti ko ni sa si, ha ba siya uo, ha ba da ko uo, o deke, ostra, ho, ho, horonga, I ne to aku ira ku ingat kan burung mau ho amai ho oke tihan over ha so tit ko ta request ka question over u na taura serang oke tiba oke ko ko na ko sen au ko on hati to re white kera na han ke na ba ho ha ko ko tit ko ka ha over u Oscar, ko, ko, ko, twasi, ko, ko, podi. Amai, what's going to happen to me? Ko, ko, ko. So, madida gumi. Oh, no, ko, ko, ko. Amai, madi twasi. So, how do I go to get? Oh, oh. Tere kaya kaise, tida ge enska. No, no. Haka. Ho ho kepka ko ko ti nwairaba ko ko amai so napki kaupia da sada di kiri khana ni anti komai kauti ko ko miros nga ma miros was nga ko ma kiri kha I hasa ko tkira miros nga ne ma kiri kha I ha ti ma nam nauba ha nam nauba madiptang o Si matere kai ha nam no kau ka enza hai ha ba hai ke ba hai ka ha ba hai nam ke tere kana ti tki na hun ira ko ti na hun ira o tumaske o ngatsen no o kara hoa mwairan o bat ke hoa sikran mo o tskran mo maske mitra sa sada ge sada di ko baba kai sikin au au kai sen khwas nati tage na amaka ne kom si pra hona ka go ka go sauba u ha mi sina tage go bu se tura nwa tige ka go ka go sauba wa ha tama ha no no nga pesa u ha mi sina tage no no ho to wa ha
tige misa ngqhawu sira ngqwaye nqaba skene no ngqhawu di khasna dra uhuwe sasa.

0: Dikuba ba van subu subu da ke khuna khuna da ke karura subu subu tiking apersans tina ran wana kui ke kai paratoa kai kromi estina tiki an ukabe da ke mar wada okay dikumiti he tiha diku da grami so ngati ni kumut maski sada ka wachi sada dikuba ba tere han ti khunti kakuka kusao ku nunu ngabedi tihuna daka amku tobu ikira nkua tigra sisen uo o ike manku wapu wapu nani kasa matere khai randosa matere khai niran oe he nwa ini abitri tuwase namisa kahasa sika unwa tuwase ni kengwe o ike kaise rasubu kaise kaise ike ngakuna rasubu so tida kasata nisa kakuka kusao pamba kakuse kira kengwe nunu ngabe samba nunu ngakre keng uyo ngaba ha he mare ngadi so sate king house go na rengwa tiki ngama ka go ba bara subu nam ngauka ko i nam ngauka ko tsi nam ngauka hanu se sisen u ne di ta go ne a di o tske saura se a sara u a sa wa tsam khatha amai no dago uhai cam nam nauka eliti cam elka tine dago eliti ngakata naru so ngap ti cam kai ngaka ngap ngap khatki asra u wan oka nam no khotsa as nam no enza ngwa tere khan khotsa as ha bo ngwa tere khan khotsa as ke bo ngwa tere khan khotsa as khotsa khotsa as na ditkra ditse nga go nara as khara khom ai khom ai khom ai titse nga ba go esra u netse ka misa e be sansa kra um has um hat mas ke iso sa esra u ti tshaba dirati u sra u ti tshaba dirati e bra u ti tshaba dirati o tske ne o ka tsenwa nga nga u ti sa mu sra mu kwa maitse kra titke boxiro pir ka u sa mu sta mu ti tsenwa ku ya ke ne o ba kai se sira subu ba titke kubisnga tska sikra kuma iska swa tska swa sa dukaru sa tska kuma iso sa ne tere khanti khurona tsa mu swa pna hanu se kora kuma i opo apa ti munan ai tka khuike ta ne khurona ti ko sa se tere khanan anre tere khan mai ke wa kom si ba koi khabe ka tere khana kran ano ki tere khana u wa subu si para ha kwe kwe kwe wap di ba khuike kai kata sin ai ba wa re tan wa nga kai sen tisi koron atang ku kau ha ngona is en as swa pa khu ngai ngutu ngutu karen kare ka ai pa khu ngai ngutu thani ro sa u idan kho ko kwa ngambe kaisa me sa khu tai kho ko kwa pa khu ki qeng ai pa ngwa kai ayos
1: ya ngoza ro ngap ke ane testi ka mafnga ida ko ngawa se icoba mama na se sifunza se soza ida sara ko mafnga be ka ngawa se skoltana sa aga kwest kala ngaw se ida qom ane testi wan as nga sa ho sina ida kwa xaxa se se e tsi ida ngqorinqi qa itsi chaiza tsa xore badre

ham kwentina ngawo ngawe kayisa meze sathi ke amkhondi kwa

0: Amis kira-kira min kain garap.
1: Kain garap iku
0: mati te.
1: Iku kaise adok toi sing toi.
0: Mang ausa.
1: Iku ngai da us tudi aku tau.
0: Kamis kira-kira min.
1: Oh, Kamis tu kira-kira min.
0: Kamis.
1: Oh, ngas kia di Kamis.
0: Maridi.
1: Nang khoe seng khoe di da kira-kira min.
0: Khoe seng khoe sa Kamis a.
1: Eba seng, kira-kira seng, cekai se, cekai skri sa eko I. Khoa khas, kri seng, kira-kira seng.

0: gore ke dira kgwebo ke LEV. Nga ba gore go se pgane tseng up a khwamisi le grami, khwamisi. Ni a konda tho. Dimi, khonkhwa. Ka inga rap.
1: Hello.
0: Shalom.
1: E mi re gore.
0: Ka inga mi dira mama.
1: Ba mo ba ke go kere le sna to go po a inga mi sim di a tsa nya mai. A be le di sna tye mi kha. Koi jo go chung chung chi amai. Ti ke nga khwe chung chung chi ti sa u ba khura wa ti ke nga khwe a yi ha. Kha ba di ge sim tha o di di. A. E ge di a yi ti nga go di ti go go di ti ti go tsuwa ka o ke ti. Ha be ha khwe ke khoe tu ge tu ge mo tsuwi ka u i a yi. Ti ding wa pha gom tha we. A. Koi jo ha ina re wa pha gom ma he amai. Wa mo tu direction tu le uhat ma ha u ti tsheke le ndikha ku tsapela wa ba complete ke nga tsho ko etu ti ti a ku hia tu ti ti ti singa ku gqaqaila nga ho
0: mhm
1: ho ti ha inga re ba la dira ku ngoro
0: okay gan gans
1: kai ko
0: gan gans eh ya mi no ba ku dira ayo ba ku dira ti amgara ku sara tinga sara le ko ba qane mi di hina da nwa de ne season u Kain karap
2: osis mire.
0: Kain gamitura mami ten.
2: Kaya mama. No kain kabasin kain kanam kanoro.
0: Tarsei.
2: Thank you.
0: Ah, ming kare.
2: Madrami.
0: Ming atre, dar rin abasin.
2: Tuda gawda jake ipit kain

Sebota ma tira kabu ke lev sebota ma ngam sa tu sen kwe wanga sa tira da karuti ngoro ntabe sna ngwika ruti ko ngukas kabe da grako oike auf a lucky munemo ina ngari e sti haruko pa ang hon kwe pa hektas fashion dira mi ang ngap ke nona DC kurin hanga sa kurin ang oms na anza unwa di gira mi se I ti ipke ngari ing anstara skol saran ti oga hang ng kamako saranara om se I ti gira mi ti ipke ngari ing oms ting anza unwa se iso ap ay unwa si ba ma oa stira mi kaup ay ma a season o kwen ako sa si Cham Quen Karastin nga na nga ating ating ansap unwa si sop era kanga tira au nga madinting om si isa di kene para mi si in sinang uruski niri Cham Quen di ait mama pasen ti nga om sting ap nga ansa harabasen ti di te korobo yung tawkun waka kara kara siya kakwa sa di kine para mi kwadi mi sa isne ke haka season o Cham Quen kara sti mung am ausis di beros Cham Quen ting ap nga bakus na haka Cham Quen ngan sinang nga di sa ukup ina ngona kaka kot kaka kaka kain om stis ngas ngara di kine para mi sa and this thing hore an rap ke den start is e go sari ha itse ipke ipte season khase ku tamaske yeng oms nga pa ana ha tso ma tso pa ke tswa tsi aman a se ipta ngoru se I se go ro kom se tip ke ne tso pa an tsoma se bapta ma wa se I de sina go ro kom se I ngari season o kontinapta uka tsi qhaka qoqa ha

Braho mas in rip a skinesa. Okay.

Cela ngoba uze adora sa ebeqo wathi noho baqhara uthi ko rengqhara ngichabela ngira ngicinga uthi ko sinenkere miye. Ah sare ngqhuti mari songqaide ke mari itanqharos. Nga acika sela xwiqa sense i marine angqambe mari ngqha ungqambe ha qhawade iba qhamqwastiba. Tiyene bara mi tse ke sara din ngqhuti na xanqaba acayiqhayis. Ngari e marina anas damaska yo mari qhaqhasti ako nqaka hi cop ti acikisti qhaqhapa itanqarosa umha de kene bara mi se icunqa igro saradi mari ngokuthi and descender ngasa ho maqharu enqoruku chabela gara ko o ikira mi e tu se isarade marise ngqaditse go atlhoko ngakuthi nanqari ingqore ko ina in kara marine tamaske ngonto masrezen uwe xana wanqadi date ngqis sting aga tikira mi korora ga oke ngari e sender financial intelligence and stramis ngasta mi ngori ngori san kwake cause this ngani a kumanqani malucho nambiapti o dollar ku ngaka ang hai era senghan masisin uwe ti ngacop ay kai kai ngacop ay kwa kwa ha ti maski yung aray ha tige na barami sa yung lay ye wakuro kurip ti amarin hokudin ay pang iskineza Xa demise isina ike anqadi I marine ina ke aqhoqhwena ana isina wanqadi nqa cuke lezi tsi hakadisi xesa nqa aqhaba diku xa ke ho nqiye ti gera mi se I Xa demise isina ike sarati marusa nqadi ti Aris nambi abdi CEO Adanda Kos Jemis. Nisina goromi se I nedi I anguriku inara nga financial intelligence center straba kong pakago nga wukira tau nasadang ko pa ikong rase nari intelligence di pa marisong kari nga agup nga hadi nga di I kwika sen sa like financial intelligence center ti apengo fanambias xaqo iskinesa xa dimise isina ike koroqhayi komese I xa di I saiba xaba diku xa online

Marina khona harness Marina qhaqha isinqa qhabadi karadi kwanqanti ngiqhenka umuntu kuro manqinise i amanqadi thina nohuba ayiqumse tsi enqadi inqaku ngakara qhawuba amqaku nqa kuthi nara cika sesisen seskenesa tsi Marina qhaqha nqa qhabadi online ha online se Marina khona harness Damaske iyo sara ngqupa ho Marina no ngqoku di Marisa ngqadi ka hanu onqa se kharukais nqa nqa Damaske ngqadi qaba di nqara ho masen kweni ke qhenkom de goro mai se i Okay. Tirira no go batqarutiko. Ha ga ga de si kham kwen ke ngadi e oli e tse ga se di qatla khai sensiti mari si kan ngadi ding aku ina petrofan sta ma sa go ka tika khura tom tereti ke ne bara mi se e a Petrofans Petroleum Training and Education Fund in Namibia. Tira mie Petrofans tira kengubu ngubu esa hu iskene esa dike na bara mie se i. Te anidi isa kukuge azara di kam kona ngadi i oli te khasi di a kunga kunga ande haripasin a gais ngas e a kaw kaw sa dike na bara mie se i. Dana kam aride te nga nguru andi angha ngos Petrofans tip Ngap kekoro mi se i an kubi kasin hasa ngadi i an di uli iti khasi di ko ngaku nga i bang hanuba di si kwezi ngansi kwezi di si kam a i kuri ba hong ngadi sa gubagia i kaka isa in kaka ngisen ha kwen damaske ngadi i an anza unwa kwen angana nga uli iti khasi kaka nareza unwa akaka kainisti kunga ninohoba arunga kaka nisa iskineza nga ige nga uli iti khasi di angusong khasi engineering i asakuku teknise nga drilling technician drami kaka kainisti kuti ngwinka makung aku ngakunqa xaqa ngis stikunqa iskene sadike na bara mise i ti nga ike nga Petrofans ti tana patan ready ti anchuru ana chancho stip kwesa shoki kan chimi ke kromi anesa ku ke kesi a anha sa akham kwen kosa zine nga kungara kaka nguizan akawna aikungra se kaka nga skaroma iskineza sadan hup tina ipkoro ama yise ii mba ip sadan hup tina ole ike a akrese ii ti ii anin aip nga a nga za sadati kwen ina nga kungara kaka nguizan kawn ngari isa kupa nga bakuni tomtere se iskineza ti ike sadati hup nga sina nga kungara kaka nguizan sti ha sipa ha ita nidi i ole tse khase di ainga ha a ka tsale gara ha o a wa ding ho kwa ho ande unwa kona aga kai e se gene di sa go tse qaqa nqa go nqa go tsina a nqa nqa sa sara di kham go ndi tsi a qhaqa seng ka ra go ndi nqa a go nqa le ba ho enqa pa qhaqa sensa i ita na o ho ka ho ande unwa kona aga tsine sa go go tamaska yo a sector di nqa di nqa utom tore di kerami e kamgwen tom tra kase yasa uli khasi engineering nqa nqa kunqa kunqa ne ba hong aru qaqa ngisen enta no han u ka hu anza bena qa kha tsinqa nqa kunqa sisen di kerami sis kene kama paisna Pedro fans na mari sa goku na kunara anwa komdra kasa yasa komdra kasa yasa ngade mise sna ipe koromise ne jesko ze yen obaga haka ke desis khanwa sa
sarati nkhum insina risa goku tamaski otakwan aku nagahu atakwan insen ha disney grammy tigeno hobara tauta tipkeno hobakro tauta in man aku sarati kona arum in atakwan insen Karuti Dagrako or Snege or my gap tea carisimon Balkans appear in Canada Tinge Eti Soras Covan is a Gromanatis e Groma se again Mari Covan is my kit as I say Kariti Om Kines and Sting Agu Anakap Afghan Ko Karibtiba Urusipting Apna com I'm gonna talk to us. So, Rosie Cam Jams and Hurun Oman, the broche can. And I eat cake as a coro comes, eh? You can never miss him. And Hannah Cap, the apke, a caripting acto, in a carip to Omkin sensor. I tell you as a call my ha, don't aku ha, habe, by a coro da grow, I'm the sequence and apparent baqoqa ngahasizwe nga a cha ripanga bese iskineza akhondi ba tira mire cha ndisi kwenza a presenters ethi khwen nganike ngari inqana qap a ti season kunqa kunqa season ka ho ha this night kokoro mise e

aqala uthi agara ko pyogoromise ngare inkhana qapti aku nxa kuke munwe gase ngurika ra qhawuse ethi sina ipyogoro amise nxa ike inkhana qapti ministry sichaba huha sakoku nxa u iskeneza ngari I anakap ministries the project and kabaku ha ngari ngari ke koro kai tisi hectares ha kukhiza ke tisi hectares ka kanya kuripna iskendesa ngaba I angani ke tisi hectares ng anakap ting ako ngagan wan u ang hanup kara kanga ise iske nesa one o ti ang niya tawpna sina iske nesa dipkin ba koro mise I milin ti ang niya kamako konsin na huwip kikari ba domdore ha di sina ipke koro mise I na unga sa I nga ang unin ti o gahahun inara kanakaba at kwan nanti na koro ang kanakaga tanka sa I o habestina tipyo koro mise I aro zendra sa ikenedi I asa kuko nga kakuke disitsi disitkisa a akwen na ki a kai kai disina ipke nga koro mise I omanding a wesna dagara ko sine ikyo koro mikoro disi haka a omdige a build together sa kupa ebe ke rosna dalis manas tsi amenu sing nage a adiye tepio koro me tseke no hoba ngay kamako eto kakap te sa wuko nga kutina ha ok marong kinoy anetis ti kamap nga dako a I'm the research officer at Namibia University of Science and Technology NAST. Tinge angkola ti tabi katlasen kai angkola University of

0: taba goro nip ke kengarap. Kengarap into realm.
1: Hello.
0: Yes.
1: Oh. Pinyo kebu.
0: Ah.
1: Oh.
0: Koro go sep ngani kenga bay. Ngaba kareng ura gya roosters is kenga sing kwa de karakter of ma disa. Haben ngai koro go sep ngani kenga bay. Oru sep di phone start se stage rami se iso bay ira ge wan ngai kasi danu ho ngaguga. Taring arma yang ngaba sa kurip nga ngaska kui kam o Soros is a full body checkup na city. So that in Arma and Abaza, the Rakiran, how DC and Kunira Mako. Okay, I got him.

Mona Hiron ke kaung dura man wa ngas ke karap ti koroi sha khusa ada kain karap ti khaba wa ke sam se kaam ta mi re ari da an u o kon hwa da se sara di sagup ada kan de coding an sap na ha go am ka sen se ne ti kam bun sta karap ai chila kom ta re na na ing akwa ing hon u di ti a sagup ngai kan ti kwa kan kaung aba ko ngai kaisa ne ta mir ka di sagup sara di pna sina ida kan ti kwa kha sen ran khaw khasa thari kom ta re turun ap sara sa gup dipke ngarin apting ap ase an ansa sitam ba khari gun hwandin a sedage wakam a kha ne sa gup dikhangna kauna hwaruna homi ba hang inada kauna ne garap ira hamai ein a kauna sira ne swap nga taw ai be ha kauna ngora sa taw be ha sa khore bare chi kom ka ren ui sen sira taw ku ai khai garin ha khaisa chi khaba sa yas ko se so ke kan chi khwana ne ra khai ba sen khaisa ngora sa se ha ram kha se taw ai ta ni sen chi khari taw ti kara ku chi taw ti kau ko ne ai ngi ching ngam ngam snas ke ngora sa se da taw a nga si ba da ra mas kyo ka u ba da khai ni si khai snas ne ran aroma sa khoya khidan ui sen taw ai chi khaba sa ta ni sen di taw ai ya kau kha sa di mas kyo ra kau khai di ka di ku de to khoba dann aber dann karure singas aus ist ein uigu che da kaigari ha che goba go da bei goba sen khadi sa dann unda go go da udu na re da che da re dai wai ya da wai ba ni kama pe da si sin ui ne go ga ngadi ai go ai ta ba ran khabe e che da wa da ran ngoi wa da ra kaung di ai che om di da ba si kau a chai la da kau che mas ka yu da da kau ba khain ai ra si kau ho ge net no na khas tu sa hi e ngo na khas tu sa hi e a ngo na khas ip ngap tu ba un ha si sa tsni si e si sa tsni si khoge unchma se si sa gobare a unchma se si sa gobare as noeti a twan na ta to ke kan na ta chi ungi ban wan nas tmas ka yu a chon ein chi ka ha khuruna a kho khan is as na tida unchma se da khain ni si khaisa gobare se khabe khadin are am khase tau ku sara di ku ai tani sen de ti kuda ro khaba mi re ne karap ai chi kain chi khwa khan khaw aba khore ba da re sara di sa gup na ida genram

Ida genera kaudo noba rundus kabango ba ingwa strap ay ni rasing u karo na di sa zera di kama vun stak se di ida chief inspector Moses Morase karan how rundus asa huse ida genera kwa sa Moses Morase bandira unwa am sing ay kana tis ay da Morase sip di rokun gori rokun aku chik kading waro na nanira ma he na ba kuda ay kunsi nban ang ngasi sira ing waro ng kwasti nanira ko si wapcing nganup di emung karo di sing huan tanak kadi ka sara di turun abang rasi am ngap keng ngai kau dan ini bahu engap kat kauban esa gup ngasa kau am kasi nasi ha i tak kemabe sira karung adi ha kaun sina rang anta i karung adi ha kaun sina terang anta kom di cikarin ai kong guna ha kaun sina kadira anta cikai cikai sa ngah cing hang abah sara di sa gup ngara kore basi kedang haru kucing oro ina

ikaisa tik hakasins tik urusi has tinna torongani kankunangi someday e tonga e nga prodinan sa sorosta kurun virus na kam askarumanarama in ton sorosta ina kamwa tik in amkusini kaikais

0: Kira ngari kho ware khabela ke chief ngora se cha cha ne banqanqa babe kungchawe khoda khaba qa inkarap de mire chief
1: eh kai garap nisi network ye go ntara ro ra ke unika ro unika kaigam ro skisa kariyama si ngu kuang si tsuya ka bian si no ana to kha o ho ma eh rotinari sa ku rotinari sinata ku tosen kai wasen si wak ai auto da kan auto ta u bata kra plan on mari sa auto ko ta re re kwar ko ka hasen mari en uti ti ta ya ran ti leh an ti brick an na hun ge de mes de ni ta so ni ari an na sa si u mari da tra mis ke ni ari an na sa si o skinet ke e skill extina ko mai go mu o hu ya go auto asia ja of ni ma ke auto o tske type a market capacity so lama ke ke sia balanga chang asa nga hun brigan chi leh an moon scope brigan nga hun sa auto sa tiel de maliko casa is trying to start in a house mari mari ka chi ta aru mira chance ke ni auto ayenaran ke masa tuma lehte elevi drami lehan ke two units nege omtrent 18 18 na te baute so ngaso amengan ge ma ame tuma so hana singa amengan te ne uhas kreyo o unga sa udo sa hu bude ba mai kai udo sa da ba hu unga kai dikei sistei ge no a gevaarlik keise no ni koi no da ba ra gebreki keise ge na ko koi bra plan se plan kei so ke ngara so nei di kei nga de ha ya tle tadi 18 plus no tabi 18 tabi 18 nga nga o ye nga no ra kana no ra ha nga ri aba re re kwa ni plan di da mire ipta muka si pi nga ko tira magle sa ra opna sne nga ri cha ta si ge chu ko ka wa di ka so nara ko mi se khamani na du mi ra se le arias na to hoba ta ha tu ka si khoron pa ta nei ra wa kwe na chara ha sa wai gudu grao distant di following distant ngai tu bi a le mi sa ni ni u ha sa du a ku na e van anas de sa ki mu di de nes ki trai sa of nes ki kha sa of after ki ne di so tharap ka gra kongwa ro ho chira mu tu jet ka ngari chi ba mu khati te so aru ri has ki nara ro mi se ge ne ba trans ka privi ai we chi ge le si has ke kai lori gu ia ra ra sambie ba hu ba eska chi ge ni nga lori ga kai se following distance di ye ko gu nga ka ke problem so wa chi ge ne ya ku chi na ge ne kan tra pi se following distance ye kai se ku sira ra so odu gen nganti na ni kobas na hasen ne ni ni ni ka ha do niska ne ka pri chen na ni na ba na sa ko ne ka bi langa ni ke ba ka bi langa ni ne tra ko wa tan tai ha tra ko wa ba ke se tu ku sira sa we ku ku gen ma ka so po tona tra ku sna gi gi lori kra ki ha ku ba ni kor ni bu buta o ke ti kra ni ki ke ne para ki si ke nga u do wa ra ka na ne ta bu ma ra ta o ki ke o do ni di be vier ko ba a tapiro ne arias na so ora genet na kun gura gum kai gum kai kai ka ko na kai ka ko na gro ho ho na
0: sen am sai masa

wasa first line aba nisinira mai enqathi se e England thi Argentina yaphika aku kese giyancoyisa thi ari tiragi ke mi tiragi Twitter follow Rams is not an ngokudile Twitter tiragi ya Morocco tiragi ke mi follow ke si inqalo khabela ke mi Spain la cingqopi yathi orisa sekopje Spain la tiragi ke mi ari byogoro France ordinary Spain de khavone Spain aroza Spain ni khala ngwa France ya tinwa scout ke Kaisa qhubukara ngwa World Cup ake 2018 dan Nico Kalu ngona World Cup kunqa tike 2020 final si follower arina qwagu Croatia bana kuri nqa uthisa robi ano sara haka ngkago arina qwagu wanqa tiko nisi semi si follower aya obke migo ba hi tirage raqa inqadi tinqadi nqa yabu kwa player basis na uyu sidana uyu tsuba ke nindi nihin akhnindak qobe qaba ke tanne so ayi khana za ngisa aw mida jogoro turo disi turo disincha ko England di ban wathi go scout ke 442 sara nthuru arukuje 442 naskia qain ausa interesting ga France anen ginqoko Martinez uyipna qhob as a France Argentina left back ke Tagla Ficoba tige left center back qaba Martinez kuje Lisandro Martinez anqanza Manchester United tsara khawsi qhoba ngcuru wapi ngaba ngabje niza Lisandro Martinez ngabje left center back no Martinez ke Emiliano ba ngabje goalkeeper Aston Villa sti qhoba ngaba thi Aston Villa zara qhoba de chini rami xika family ske minqwa xika family qheza ta ya minqwa nciza kumu akho khabela minqwa ske wakha ke a Argentina apti xaba go tsiko tsa go roska o tsikira right center back ho nilagromi Manchester City uru akho tinapke Romero ba Abgenisen ubke qanaka ares I am qabira ngur Tottenham Hotspur nazara uruba Christian Romero mi counter up titsikira right back ho ngabje Molina ba ngabtingi ncancanza Atletico Madrid Spanish counter up ke ngabi ke back line aka kuji ngadi am aresa ngaba kuje Fernandez ngabje don qandanga ngabje nisiza left winger ngabo ogabi ngwa 442 ske big ya so mudu gene winger haske ngabke Chelsea sti khamba Enzo disna nazaro ga engaze brivile kapna Enzo di cuqa ye tike kana ka cam akubdi midfielder ka ha ngabke Alexis McAllister ngabke Liverpool sti jersey number 10 tike nisa ngipdi ap inka gra rotate Alistairi ti paredesi ngakira rodet agupna tupkira alit aziaro tupke nobara akausi ngutike nobka iyo nobara nadi alfa tupkira lepje poka junior ti ngona disi cam a kurika agupdi kuraba ngaba kuji ngala rumi alvarasi kandaba chimesipki kandaba ne basna ye Messi ba out and out come ma Alvarez abim ke Messi ba Alvarez ye nisna gro ore 100 million ne habay Real Madrid cha tigo Barcelona kinaza se gro ngwi maski kweza se tsna kweza mariba Julian Alvarez gro ngwi ba khaske Atletico Madrid cha gro mi ha
aku yen di ngoroba mahudma so nizara gra Thomas to chaledi kambe isi Thomas ke 4231 khavalega systems ke all the diagram ne systems ke dan kaut kau o tsa khabrek khabira pep Guardiola ba do tayigen khaida ngona ba peba ngona se kausi mai tsicam khaqinga khonqa kupna ti haka ka isi mai ti tsustra ka ba mai systems kuskira uwe ti dabai mes ma kumi xa khawusi anga isi chuchi isi anga khawusi xa kulo unqa ptya pep ngadi ngadi chup ngagira kuruwe khabe pep chui pep Guardiola chui ti nazara dio ti nqa chui ko chapti ngi khan chapti ngaze aga cam ngona chui dikir ngur ngapke Ribeiro ba yose Ribeiro para chakre coach asi dafrika pna kira goro Pickford di England anda Pickford di ye anza kira moga Pickford ana ngiriko gurne ngurwa kago mariko gurika 32 ya oh so ever don't see Cobb yung laba anza Cobb Jordan Lee Pickford di ye tige back four go aga James Rees kenyi kwa go eno wa drama ya ti kubai di toin amago club World Cup champion go Chelsea go kenyi kwa go aga rakhuba tige John Stones anza John Stones i abra jaha nubie series di kau nuru abo nubchingi horaga si karaga kuba mona disi kam a kuriha ti neti khabara komkai titkira kwehip aba ho napke left center begi khabara kaust ya ko men city sta mapke aba disi kam disi nan a kuriha ti arosa khaya ko di chui ti che spenza ro spenzi ge ntina chiza ro khare ge spenza chais ka kai ke ndoma disi wans khabe tornams ti count ro ap ngaba ngaba ko che ko cha ko tiska England ge 4-2-3. Nituru ngasikidi ya chinda Englanda na system nga mungza ne World Cup. Englandi ge ngadisa sound play kubwa ge uwe. 4-4-2 3-5-2 nazi ngadigire nhoru 4-5-1-1 4-4-1-1 idi ma kaut kago ngadigire nguru kaya nisa puma Thomas Tocheli ngaba kaya ya nangubura Liverpool chaza hukoja akubona ke rice ayide ncan akubani ke khona was 90 de ngayi ncan daya rice qin ke Declan Rice qapke Arnold sti aw rosa nkuru akudi chuba aba ho Anderson ngapthi nge ncanza England ku che Nottingham Forest cham dizinqona akuruha caiza akubdi ura akudi chuipke ngabathi upcoming Titimini oka England anqeke icamba sitshathe ngi top ceremony. Ngoba uthe Rogers amchabi ho Jude Bellingham ho Chira Gordon ho arakabi. Rogers ka tshi Moscow okay Jude ke anqanza ka go ba saka qabira nguru. Rogers ke Aston Villa sti tsaisan nguru wa go di tsiba. Europa UEFA liga batana UEFA Europa liga ngaba dana ngoba uthe Gordon arebra qamqari ro qamdi sikoro nguruha Barcelona sna na Barcelona sti crops. A go ye netake so go tsusa re mongka tsiki ngaba go nomse Bayern Munich tama ba ha e tama go nge ne tsana ne Michael tsigira England nga ngodi e Bayern Munich tama out Tottenham sa go ye Bayern sa I a mortenari ye jang so nete ge Africa ba ge rob dilane mi trambi ga su de khabisna nga ngubani e nga dire gire nqa nete bi nqa ngubani nqa khabe ibke cuwi twa gro ndi go le khab khami ek wil so graag Argentina moet verloor maar daar is a dokolosi daar is een dokolosi gro bi hab gure ki vandag weer kosop daai dokolosi khabe nqa nqa skin ek gisa nqa di gire qosen fo 442 di ge Englanda ai Argentina ban ama ti 4231 di England is in Kuntiga. So, Neske, I praise the Chico Chanera, me, Koro Chiska, Kando, Nedi.

oye nidinqhuka danda nqhuku ngaba spinner ni face ne World Cup ke kotao kaise sabraz nawa khabetski amin wa tsuko siya iske agcisa seyigira fiva skira arndini aba widimi tsinqaski chaba tsuhus arndini aba maglegra chancha tsiki arndini aba nixo insikeke uyihead ma amanga jiji negesiya pasiya di ixhayika tichiko janimi nelicam nhuka je ngxiki ngqomkwayi ti kharuki ngqani nan watin koska oye Englander nqasa churuku xaka jetan nelicam nhuka xaku we have 6 victories 2-3 by Argentina adikini varami khabeke nebatra korami nani kem dige ngurwe nedi cam nguka ngxaku 1926 gago ngai qe di history ke nebara ka ora demi tige nedi i nani kem dego Englanda haga dige dan ti arndina ba cuisa ti cuika ro amstige nebarami tagu ti wahunge mai ha khabege adra gousen tiche kujanimi nelicam nguka ngxaku mayike ngxayo oye nenguka ne ngxanxathe nenxekade chazi banira xawula qoza ze qap ngxathela ke ngxali ncuruba satsha nqwanira chuse nelicam nguka ke chara tomaska iyo uda ayon kha ayeduma Lina bin lagi pensi cinga dia kadang ingat sih kak, ayo time ke dia, tuh kamu nuna, anda kuih nanan juga nak buat pensing tu, kan anzan anda lagi ni ko, arahan tini apa kawa kuih musab juga kuih bab, anzan zaba, kira kore, aku pun lagi parkop, apa cingi, kiza nomor aha, hati rob ki, kamu disitu agurika, cistros berkeran guruwa, kiza guru aku disitu ki. Aba khuye Gonzales etina ngwa ancinza ngurona wathi Costa oye Gonzales Atletico Madrid thi akubuthi ngurona qhayiza qhayiza aqali kugharekela ngwa ngabuchena bench engwa qala ke Ronaldo ei Martinez in the Milans ngabuchinge Lautaro Martinez aroza ora go ritse kamdi tse tsa go re ga tshinge benzingo tshinge benza go tshi ti mwa ba aroma tsa tomqada strike go di tshipi nga ba dikula net ebe tsang tsa rore le ba tshikoska o qandwe o da ge England di benz tshabi o ye saka ba nwa arna strike up Rashford nwa menyugo Henderson Tomza, dia kaya sih kau kasar aku bang, ran pada kura kuri tuh, kau beke kau pki, mana di sini neng ah, kuri ka, aku bing kuru apki ngawa, Brentford, arah, tanu, ngap tinggi, Benz ingwa, Watkins si, ngap tinggi Benz ingwa, tinggi Tony, ngap tinggi kawan ngap cina, arus asrai kapa, saudup naran kuri dekren, Aston Villa si. For the George Arthur Watkins ki okwenqwa tiki chazo ay Ivan Toni ngapchina okwenqwa ngapchi ngundisi kurika Saudi pna Al Ahly azara ngoroba ngapchi nge bench engwa so Toni ki qhoba aroma chathi Saudi pna entre ngaba ka top goals kuda ofnali kuimari Abra Costa Saudi Arabia nomdren £400,000 £400,000 ara veke ba qho tax free tax it mamarin ana chi aga gurun ngar de yakwa do 2024 da chi brendonach koma 5 million euro ngara obega kuri ba

Neba Spence Yeqi skeboza. Ukhe skeboza xa ndo Anderson Spence Yeqi. Uru qharuwe. Qhoke nebje Gordon akore ngawe. Egqoka kuje hora ka chama se xa ndo Engelsman ka Qesarias xamqa. Qesarias xamqa khabe nqamkuze siyaqhoqana my goodness. Yo khabe siqhoke skeboza. Cha cha isene nebje Simeon xa ndo khabe akukho ngcorulo baqhoke ne kuje arindeni yabo. Ngonxika isaboza ngcorulo qharu. Egqoka bje Atletico Madrid si. Ingcuru waba xesa dana baqa. Neske xesa xa ndo Arias xamqa qhoke qhamkun xesa ngakha yi. Khabe qharuwa ne ba uri strap din ngami strap dibi qhoyam. Tisa tubuka iskeboza xa ndo Nicolas ka. Amase. Ngicela ukuchayi. Cabise rasi ncuru kuje. Ngicela ukuchayi. Cabise rasi ncuru kuje. Argentina abdi. Ngunxika qandwe. Khabe negora khabe sian wa Simeone yokoro hinchan kao aruza ngoro akuri atletico madrid ngobuza anga ske bolsa leba ukhe nguja arndina ngunxika qandwe amase nedam nguka ke kana kwa ngoro lebje messi ba qandwe khoka messi izaboza ngoro khabe khaka isiqhoqane ukhe ngobje England akabe ngiphina qhoqane amase ngicela uye chai anku kaise yene ba xa usixa usikhomatha izibara xa khabe neqoka enzo khabe amkuze xa ba qhoka ene England kaise ya physical games kineza khabe qonqo enqwa sicap ngami cap dibi lebya Anderson xa ba xa muqa impase thi ngoni bayi kodenike xa ba kwa ngoni bayi thi kodenike Barra sting haras ngatsa go ngoba Amase kodeni ke ngaba qhisa nqinqa ka Paradise ngap de munqam nqaka de chilimi khabe qonqo eske bolsa qawdwe eskap da qonqo qarune ba qhoke nebje risa qawdwe khauska ngurwa belinga maguri istira mire ora ka khauska ngurwa nebje stonza go Anderson eqi Ubuze ngoro qharu nebje stones aqandwe men sidiguje khabe awu ngoro waraka sinhorwa khaus kha wa stones wa chi stones aku gwe hbc gwe kokoras ke bolza qandwe qaba qaw enqwa chabe ngoro nebje spencer gira enhansen gwe bin hurwa nesenda begije waraka se isiqaqaya akubona ukhe nebje riser kana kapwa ngoro nebje belinga maqandwe Enqwa sicap ngami cap dibi qharuqa. Qhoke sine nje belinga bangqhuru qharu nebje kolenza. Nebqoqa cha abda Qesarias na. Khabe siya chaqa intin wa amase Spence. Ends of gate ngaliboza go siya chaqa intui. Amase angu qari ku ngawa. Amase angu ne baye. Neliboza skini ra nganga se ngubuze Nquru Martinez iqhoqa kha. Akuka Nquru qhoke ngwa abje. Alanza khabe uri qharu nebje Taklafiko ba Nicolas ayiqhabuka ngu England eqinqubuze Nquru nebje Stones Stone pick for the great Kobe Engelsman kuje ngaza ngaba bolsa la control neba ngubuze Rice kha ukhe Douglas Rice neba khokora yaske bolsa ba Rice kha ngubuze Nquru qharu nebje ayiqhabuka ngu nebje James khabe siya wathi awunqa bolsa khonqwa kuje Engelsman ka qhalwe James Rice ke qhen masiko ngali bolsa ngakha qhalu thi ke ngali bolsa coach is called Rochas ego siya wa chisi a cha inquye Nicolas ga Rochas ichi Nicolas ichi ngawa khabe ngubuse ngoro nebje kweiba go Spence ichi Spence khokora Engelsman ku khokora nebje Anderson a qandwe kana ka ka ngoro nebje Jude Bellingham le ba ukhe iske bolsa qandwe nebje kweiba kweib khokora sino go ba bolsa le ba ngubuse ngoro wa nebje Anderson a qandwe le kuje Engelsman ka ora ka se ka se ngoro nebje kweiba Kuhip kogara si bolsa, Jones ka Nquru, Jones ka John Stones, toko ba dai Jones ka Stones yekri, neba ukhe nebje James Risa, isa bolsa Nquru karu, kana ka ba kogai, neba kogai si bolsa kaudo neba rancha kaupje Rochasa, nebje Risa yara karu jaba, neba karu khabesi a kai kencing wa, chi angna bolsa kongwa ku Englishman ka.

Nababkira raisa mi qemba sepke kwa qadi khabe gongo eske ngaida yori pirami khabe ne bawo eske bolsa ne bi Anderson aqawde bagwe bi chi gwe khokras ke bolsa qaw engats man gukana se ngori pke godena godena kha khokran ba ngori qaru ayngo stap ngami qap bi qa khokane bara qa qaw ke ne bi James Risa khabe amguza qoe izazo ngori pke englanda englandi ye ngasa qaba ne bolsa thomas ke ngori ba qoe ama thomas ke ngiramsa unga Ram sama di channel mereka begini, mereka ngaji. Oh, kata Martin nasa, ngaji bola sa karun hawa. Yaro, karun haw. Eh, kabe ngaran ke, kan ngan, arkan dini abdi nasa kabe kungkung eske bola sa. Isa bola sa kana kabe ngur karun ngupu se Lionel Messi. Ibki arosan ngur aguri tuh kabe. Ah, nebaran Hansen, han ngati a kai kanye. Kabe rat koya meske bola sa kau dan amgu se koi oka nebki parete sa. Uke ngosis eske bola sa kau de. Ama se mesip ke kondo manogo ba khabe yeno kai khapma khara khara ra mesip khati ngos ka ora khara khabe neske ches khop khonu yaza ama se khano mesip ching khonu yaza bitaka khonu eske bolsa nepke Nicholas a takle afiko ama se khonu ne ba khoka kuje Argentina khonu ga nepke Alvarez Arias na gana kaga amgun eza khuru kharu us khonu ngan eza Arias na amgun se si khai kanye ngapke John Stones khabe gouta eske bolsa ga do Arias na gana ne san eza khabe tana ba ka John Stones khabe ami ngari ma tsiya de John Stones ye aban amgun se qari ko a trap tsiye ne tari ko ga ngari ma noite ni ngan ngapke Pickford amase kaudo nepke ngubai qap qam odisi qam disi kanin angurudwa England is chi abiyo gede Mexico America chi Canada chi kunga Canada ke toi ngukho na England ngukho ngukho Europe na ngukho na ngukho France directly Frankrijk khabe Pickford ke ball sara o chi kamse ngangang op na jaza down khoy am rap ke ne erike nan esa khabe am guse kwega khoy o gati Martinez kan oranga kai girami Bellingham girami kai ndo ma ka go ski go ha Rocha si ngabe o gidre do Rocha si khabe kai ndo ma ka go sa go a khon wa khabe epchen ke dan is instra kai ndo ma go hai tigira 1000 pound ora ka tsamaze khabe gungu eske bolsa khakha isi yakuye Argentina qhunqika ne baqa kubona ukhenye nebuye paradesa paretes ayine a chevron nje mutobele skwani taya kha ichakadra u kaina ngwa mai ethe ngaure tidancisi ngami ha huwe nje vrodi gira ngu mester kuchinta ngukwana hayi ngobe da dide khunda khudro sida wana khabe gungu eske bolsa gaudo ne ba khodra ha isabo sakana kapka ngoru amguse ukhenye ne ba incha kapke fernandesa kana kapka khabe khoitan oika Chancwa, Tina Anga Sipke, Argentina Band, but Busser Anga Kapke, Nicholas Kamsi Anga, Kausi Kokenski Bolsa Amase Kaustabahura Omguje Molina Kabe, the Bangur Karu Kausta, Hurua Kakasi Ukainski Bolsa Kando, Martinezika Agupka, Huru and Nepke, Maka Kabe, Agubi Kokenepke Enzoba. Hurua khabe train ma ka go di chi munu ba ke arndini aba aba ye hora ka chama se e train ma ka go dra muri e ka ndwe Jude Bellingham ye ngaba train ma se go a ka mega make alliance mega ye kain wase ko kain akufuna khabe iskene dibo sako nguye thi nesko nguyo ungi bhara ngai captain Lionel Messi ngapkira na ngari I kharabo sa izabo sa ingo stabi anguru e qoghapke a Simeone atawde madita di Arias na kwa nga khabda ha ho ambuzi nga khabe aqoqane ayi ngore mase ayi ngore mase ya qoqane tawde Mac Elester Amase Aya Guje Ingan Zendraga Aya Guje Ingan Zendraga Hobbleski Kunwagosa Ningo Ye Kay Hobbleski Kunwagosa Ring Hobbleski Rasin Gazi Amase Man Yukuna